0: Ugula lukwata, wakuta kumayogo wavu, wakuta kumayogo wavu, wakuta ingiza sente, utaka gawala, butafona, nebo zikoroti ya nemufuna uti ya kapito, elazi kufako, kufirizi mwa stagnation, anti-progress, stagnation, backwardness, poverty, bankruptcy, failure, financial failure, mwengu financial failure, kubatu sako, yezu wangocho mwilo kusanyizi mwa
1: Uta.
0: Kavinga sani mwa bajira munda gano.
1: Mbao.
0: Bajaja wangera stan. Baita chikolo chobu gaga. Baita stani wobu gaga. Baita dagano yobu gaga. Baita chavo. Nechitao na watu wa yajia samira. Ya samira yobu gaga. Ya wongi yobu gaga. Ya wongi yobu gaga. Geyamwe. Bama la kuro gira bugaga. Mwara fire. Fire, fire, fire, fire. Mwchikacha
1: wu.
0: Jaja wu. Jaja ya roga. Tata ya roga. Tata ya samira. Jaja ya samira. Ngawano yobu gaga. Stani mwasizo tusiba. Notu wavu waza. Notu silanya. Bamu ongeriranga, bamu wange bijulo, bamu wange musai, bamu wange nemekalihe, bamu wange sete, bamu wida wange mwede mwendeko, bamu wange bijulo. Nenga sibie, karifaya, karifaya, mwe kwa wavo, mwe kwa wavo, stani wa wavo, uchono wa wavo.
1: Yes,
0: bamu ongeriranga, tezari waza guwawo. Embuzi za gwawo ebanja mbitunze biweddewo kitani obu ya golokoka abavuweza abasiranya olwalo fire kamero fire mumuchikacha mwe family ya mwe muri mutatu omuto yagenda munyanja dashi meyo bugaga dashi masani obugaga nemwe mwavu wala tata nafa nokufa tata nafa na stroke temwina milimo wade mwasoma temuga temufumbirwa wade mwe wade mwe mwe miyaka ja fumbirwa temwasa de miyaka ja kuwasa nenga muchikacha mwe family ya mwe wale ya gena mnyanja, naachi mastani wabu gaga, kati naba wonga yonga mwede sadaka, naba wonga yo, naba wayo, mwesa daka yonga gabwe, mwesa daka yonga gabwe, mwesa daka,
1: muna kumbirwa,
0: yenga, habani
1: mwakumbirwa, mwamu
0: wana kumbu na mirimu,
1: yenga wana kumbu na mirimu, Karuna wa fatamu.
0: Uyo.
1: Mugamba atamu.
0: Ya watu nubatu wa.
1: Atamu.
0: Ya magamba koze pate.
1: Atamu.
0: Na haba itanemulia.
1: Biba bako.
0: Kumba ba wonga.
1: Atamu.
0: Echilo shemwalia.
1: Biba ta.
0: Ya ba wonga.
1: Atamu.
0: Ya ba wonga.
1: Biba
0: yu. Ya ba sente.
1: Atamu la mukamba.
0: Ya jewa mwenye ba sente. Mwenye ba sente.
1: Atamu la katonda.
0: Ya ba sente.
1: Biba bako kati.
0: Ya ya wanita wakisa kwa
1: mwenye. Chiyabate yako.
0: Abutwari.
1: Chiyabasi bako.
0: Uyo.
1: Atamu
0: la mukamba. Ya gena mnyanja. Ya samiro mwaga. Yes.
1: Yesu atambula.
0: Senga wamu. Ya samiro mwaga. Chitamu wa muto. Ya samiro mwaga. Ya samiro mwaga. Naba wayo. Ichipa bonya bonya. Ichipa silanyisa. Wademuso mye. Bili mjimuze. Wademuso mye. Bili mjimuze. Mwili miyaka jafumbirwa. Ya kukwasa. Mwili kuja. Ichipa kute. O ya gena mnyanja. Ya gena. Ya gena. Ya gena. Ya gena. Ya gena Tanzania. Ya gena chikolo. Yes. Yashime yakwenda gano bugaga. Yakwenda gano bugaga. Nabayo gwawayo nga sadaka. Yamwe nga sadaka. Yamwe nga sadaka. Chimulie paka bwalifa.
1: Ngali
0: mu mbereyo. Neka jisa zamu. Tumusikayo no musaa. Tusikayo muntu wa ndo wadoyo. Tusikayo muntu wamwe. Kitamwe, nyamwe. Tusikayo muntu oyo. We yawayo nga sadaka. Birie ye, binywe ye, yega gawale. Faya, mifuka, ndagane kutuka. Tujizamu na musai kwa Yezo. Na musai, Bible ye gambie. Anayangu wangu batasa. Mukama yangu batasa mkade kano. Ayu watasa mangu mangu. Uye watasa mangu mangu. Awatasa mangu uyo mukama. Awatasa mangu, watasa mangu uye bayamba. Awayamba, bayamba, yamba. Awatasa mangu, watasa mangu. Awayamba, watasa mangu. Awayamba, watasa mangu. Awayamba, watasa mangu. Awayamba, watasa mangu. Awayamba, watasa mangu Yezo. Atuse mama. Atuse mukama. Atuse mukama. Atuse obuyinza. Omayi. Obuyinza. Atuse uyo. Abasumula, basumula. Awonya, awonya. Asumula, sumula. Awonya, awonya. Asumula, sumula. Awonya, awonya. Asumula, sumula. Awonya, sumula. Asumula, awonya. Asumula, awonya. Uyo mukama. Asumula, awonya. Asumula. Wonya, asumula wonya, uyo mukama asumula wonya, asumula wonya, asumula wonya, yagalagala chibata, yagalagana chibata, yagalagana chibata, chibata chibata chibata, asumula wonya, yagalagana chita, yagalagana chita, asumula wonya, asumula wonya, asumula wonya, yagalagana chita, yagalagana, achinyenye bachibade chisenge, bachibadenga lwazi, bachibadenga mutyo gwedda, gati chiba muchifo, te chiba muchifo, te chiba muchifo, chinyenyezibwa, chiyogomezibwa, wade muline byote wamo kuchigwa. Mwine vyoto kuchikacha mwe bachika bachika ne basamira bachika ne bali ebijulo emeyo ja kusima eyali musale galubale wechika ya kusima obere musamize obere mulubale obere mulaguzi empewo za kusima wagano samira nezi kubonya abonya lubale ya kusima wagano samira ya kubonya abonya emandwa za kusima wagano samira nezi kubonya abonya walwe chikubonya abonya kubagano samira walwe chikule kubagano samira chikubonya abonya chikulumisa omutwe chikwabu waziza.

0: Bw'ogamba kakeeka naye olaba ekkubo oba tuliyita tutya erikutwala Kabuusu lino lyambuka Lubaga Cathedral eryo eryambuka awo ne likuzaayo Emmengo wali n'ogenda n'oyita nedda ate lya Buganda Royal lireke kale era nalyo likuggyako ku Buganda Royal naye kati bwe lyambuka bwe liri likugguse n'emabega emabega w'ekizimbe kwabeeranga ofiise za Radiso we Lubaga kati nga luno lubiri masengere luli awo kati ekkubo eriva wali wansi mu ka junction kano akakwambusa ku lutikko kakati awo waliwo kadekkeya ka close kayingira buyingizi tekayitamu nga tonatuuka kuliri erigenda erikutwala kakeeka kati awo obutujjo oba muyite butujjo obutujjo obwo bwali awo mu kantu ako bw'oyingira bw'oti
1: era n'okusinziira ku katambi ke baaleeta mu kkooti kalaga nti kamera yakwata ebintu ebyo yali ku kikomera ky'amaka ag'omuntu omu
0: yes.
1: Kaakati abantu bano beegumba ne batta omusajja ono kuba oludda oluwaabi lwategeezezza nti omusajja ono ne kati tebamumanyi mannya ge naye ate ezijjukirako nti poliisi bwe yafulumya ate yafulumya omusajja eyali ayitibwa Derrick Mulindwa nti ye yattibwa mu katambi ako so ng'ate eno oludda oluwaabiddwa lugamba nti tebamanyi tebannaba nakati ku identifying ani yattibwa
0: omuntu oyo nzijukira ekintu ekyo omuntu yavaayo ne bamwogera gwe basse nzijukira oba n'ab'omu maka ge ne bavaayo bwe nzijukira incident eyo Ben yono yatera okuba mu bapoliisi bw'aba ajjukidde abantu abo baavaayo bannannyini muntu oyo gwe batta
1: nze nange nzijukira nti erinnya lyali Derrick Mulindwa nti ye yattibwa era ye yali mu katambi ye yali owa boda boda gwe baagunga ekiro ne bamutta era bano babadde ku alimanda okumala emyaka mukaaga n'emyezi kumi na gumu n'ennaku abiri mu munaana naye nga basavinga ekibonerezo eky'emisango era gye gimu bubbi nakukwatagana na byakutta bantu naddala abavuga boda muno mu Kampala n'okwetooloola Kampala yonna era omulamuzi Mutoni yali yabasalira emyaka nsanvu nga bali mu kkomera kakati olunaku lw'eggulo omulamuzi Ajiji yabongeddeko ekibonerezo kya myaka 8 ku buli musango ogw'obutemu n'obubbi naye ne gibeera emyaka 8 buli omu kakati n'abagamba yadde nti giri 8 mutooleeko omukaaga emyaka omukaaga gye mumaze mu kkomera n'emyezi gino gye mumazeeyo mugitooleko kitegeeza nti babasaliddeko egyo emyaka ne babeera ku toto nti bali ku 3 buli musango anti omulamuzi yategeezezza bw'ati nti ku bibonerezo byombi emyaka 8 bagende nti ku myaka 4 egisooka batooleko emyaka 6 8 egy'okubiri batooleko emyaka 6
0: ate abo bawaddate 12 kiti bw'ogamba nti buli wamu batooleyo kati ate olwo
2: kooti bwetyo bwetera okukola nti omuntu bwe bamusiba ebbanga nga tebannamusalira kati ebamusalira baddamu ne batunuulira lino ebbanga lyamaze mu kkomera nalyo ne baliteeka ku gino ku myaka gye babeera bamusalidde
0: yes basobola okikola
3: emisango egy'enjawulo
0: running concurrent
2: anti buli musango bagamba gukusinze bwe guti ne bwe guti ekibonerezo bwe kiti kati bwe kubeerako okusiba nti tugenda kusiba ebbanga bwe liti ku musango guno nga bagamba ku bbanga liri tukusalidde giri tugibala tugigatta ku zino kwogwo omusango tugeze nti noyina counts 8 nga bagamba counts eno ekusinze ebbanga bweriti ne bweri tulikusaliddwa conviction then nga baddira ziri nga bagira ku byonna bayinza okukitwala bwe batyo
0: baisobola kubanga anyway kisoboka era ng'ekyo kubanga emisango gye gimu gye babadde babavunaanyagala
2: okwefaananyiriza
0: gyonna gye gimu okutta n'okubba gyonna gye bamaze kwalimanda kale katugende n'ekyo kakati olwo ne basigala toto emyaka emeka
1: bwe tuba tugigasseemu awamu awo gibeera emyaka nga 143 ku buli omu okuli Yanga Mulo Aloysius Tamale ne munne John Bosco Mugisha.

0: na uwe bali kuba yo mama boy ebu kede kede uwe bali kuba ngowuliriza mwami tusembo wali mu North London ekintu kansubire nti eyo chirikiria nyo amacha amalungi yenka Daniels mnachibuga yamaze dokubanga ta aingira mu kabikano kebyemiza nyo wasuzoti ababa yenka
1: nje tule yes, mugamba mutya
0: tetulina tabu
1: che chiri ku mugukiriro
0: atugaba boda boda na bapichi pichi za bwasibidwe miaka 13
2: nali bachali mulamo mulamo za bere serious
0: 13
2: jonno mwana aliba mulamu
0: yanga mulo you know yeah. Basalide miaka 15
2: nedda na yali
1: 15
0: hey.
1: 13
0: ati waluo we 13 wabira uno we 15
2: ani awanga alotusa wano mu Uganda
1: obo mulamu zi yesibide ko na abana be
0: na abazukulu
1: nti ono wana akoma obulamu obuna akoma
2: mwana watandike
1: anga bano na abana
2: awo kitegereke
0: Ah, kama baku sibali, bauziki lila yo, umulambo tebaguza kubijia, jikubela yo pake
2: miyaki. Mbasi kalanga wakubanje miyaki.
0: Basi bano umulambo.
1: Kubaku charumwa. Kubaku charumwa.
0: Kubaku charumwa. Kubaku
2: charumwa. Bayi giliza haba asi gala kunsi.
1: Kyo gamba abantu webali no burumi kumubi.
0: Chibita chibu wako, omuntu yenna, aina haba mwagala, nekwa haba ila mubi hati ya.
1: Mukoti mbaba ndema basali la baba deyo.
2: Chizimu.
0: Abantu babwe.
2: Sisu
0: uvira. Sisi uvira nti baba deyo taati.
1: Mwe Jakubu. Bali bakusibieko.
0: Na ingira kwa mkadukulu.
2: Uwebi mburu.
0: Ila. Mirundi nga jini.
2: Tawali kila
1: na kutu. Nakati waulira kwa kubigambe vya ayo geru angoli munda.
0: Ebigambo. Nga biva mubani.
1: Mubantu. Mubana abasiga deweru bannu.
0: Sabi ulira.
1: Teri ya kubirako.
0: Ndiji.
1: Kubibera unga wakutadeyo.
2: Babo girachi.
1: Akati, nze weruru banku atakorumu. Nebanteka kwa infaka ne mukadukulu saa ingire na sigalawe wa osi.
0: Wanu mu ofisi ya osi.
1: Na hii osi ya gendo ukuja. Ngali na data wange yena.
0: Nga tomo mugambie. Nga waniyambo mugambie.
1: Bana abakula banga wakukute. Bebabu ulirabu ofisa oyalibu wati. Oyalibu wati. Na balabuka ofisa muliose ne mumu kwata. Ochilaba ne mikwano juji yini. Mpakaza alino yu.
2: Kabere yoko.
1: Kabere yoko.
0: Asokanji atelele.
1: Ababi ogera. Bebano mikwano joku. Babu wala banga bakubajieko bakutaderi. Katibu ogere vigambao. Noganti yono ya ogera buwati. Ngeira botubera mukufiri omuntu nga afudde ne wabawe mboze bera mbitoka awo nge mara mwamanyi ne gundi ono ne mama akekeza nyenya kubanna
2: nange ka umule kitundu kirele
1: ko kabane ka umule abadde te ye umuzi abadde tayisa sikati banange
2: sikati mugundi ya gundi ya family ya gundi aina mubana
1: ali namubana
0: nayenga wano bebabadde bajja
1: bebabadde banonga bamu abambe baleta ne mikwane eje gikuleso kutomezo kujambula mbwe bityo ne bigambo byebogera ngogenze omanyiti kaula ka gundi
0: nako ya kamaliriza
1: akawala ka gundi oli nuwa gundi
0: simu wangu na kamo mkukoi
1: atendo kakati basi basi kati bali bame kanti ilawe chale uvogira kakati uwe wane basi basi wapa meka
2: neba nandikuwa kwebu zebu zobi ya jejebi ya ngambe bebebu zebu masaka mbaba kati ya kumubili kwe chitundu chechi gendo singo bona abona mkuwe
1: chitu abadde tayisa choka akati chenku gamba nti naba famire nga bamazo kukwata kutekeri batu kane bakuvamu olaba nuga kati omubi netu amugamba munereko muzeo gwa bichi bichi bato ya bakuvamu si changu nyo kusanganga mukoti wabadde ababe kwa kakali jije miaka 10 nyo kwesa angani jaja wajam munona asazi njeko
0: omuzo kurubagina munona okay abatugambye nti abakozi ba parliament bitano bali kubunkenke atenga abasubuzi bo wino batabuse
1: temuyinza temuza butaba kubunkenke nga banna mu baba kaba atenga na mumizo kuba mulina omwate ko mukono
2: wamma
1: akati abali mu ofisi ya mukuru obole mumba muyimiride
2: mubate muyimiride era kati Chris jaya ateka kuba munyivu kuba kitu ya kisubira
1: roza obula lobu obusa obukunkumuka
2: tebubula
1: yo obwaba kunkumukira bana abali mukutya
0: enafu zino obo video bwa Chris obore ngali ne mama amongo bayino bubaga bubabiranga ko butambula nnyo
1: obaloke fuka mirao.
0: Ni yesu ansaba gama.
1: Ni yesu ansaba gama.
2: Aha.
0: Alex Mukuru, ebigambo byebisesa n'ebinyiza babikuleetedde wano.
1: Okay.
0: Obukadde bina abiri munana zezibula y'okutuusa eddwaliro ly'okulyato kuno.
1: Gino erya Ssaabasajja.
2: Ebijanja baffe.
0: Yes.
1: Bananga abantu.
2: Abalunyanja.
1: Muweyo sente. Bananga muweyo sente. Ebijanja
2: nga tulina kanula.
1: Anti nedda bw'oba oli mulwadde. Ligenda kukola ate ambyulensi kati gwa ambyulensi wano ekunonyeewo.
2: Anti mugambye eri yali ato. Eri ku lyato waliwo etambulira.
1: Anti egenda kukola ku bayi abalwadde. Ambulensi y'okulyato linamu enkenyera ng'obakubira
2: nga bakunona
1: nga bakutwala okukolako
2: teekateeka nonga munyeeyo twongereyo jeje
0: Namyalo akunganyiza bannaddiini okwebaza ku lwa mukyala Museveni
1: mukolo gwabaddewa
0: lwobulamu
2: maama yasuuse
0: Hajjati Namyalo mukolo gwabadde awundooza ku woofiisi za
1: ekyakugaana yabaddeko
2: maama yabaddewo
0: Zabade kwa ofisi ya sente
1: bea anti binarem. Anti tubuza
2: mama ya bade kufana nyi mwali
0: ekifana nyi wechirie chichi
2: katula
0: ajirese
2: lwachi ngo tutukweka
0: ekifana nyi wechirie
2: mama bwafanana
0: chichi
2: nibambi
0: chicho
2: tafanana bubi tafanana bubi mukama ye
1: awaji
0: nedda okitegede kye mtegeze ekifana nyi che chichi no
2: nati nange nenga mukama ye bale muko mabambi
0: Chitufu.
2: Yeah,
0: chitufu nyo.
2: Tumusabira.
1: Atili kifana nyo.
2: Kanti batu laze wafana nena kuzino.
0: Ye, chino cheba kubye kuposte eno kugundi.
2: Eyo posta.
0: Gundi ngeyo.
2: No, bade ndabangali mugundi.
0: Tiyabade nabu.
1: Kabasa nao. Kiri kifana nyi.
2: Mbade si chitegedi.
1: Nga wabana kuate kifana nyi cho.
2: Mbade chitegedi.
1: Gundi wa. Eno edi wamwe engatoli yo
0: olera bikaba gole abanjule bifananyi abachala
1: kati go bado manyoyo
2: bado manyoyo
1: yabadde kifananyi kifananyi ate nange bade manyi nti yabaddewo unyongera okubonesa nyu
0: munange te yabaddewo na yenga chemmanyi ekifananyi cyo bajeyese kino n'abasabi
1: wakale kati ngabo manyi manye byekigaga byawukanamu ku byekyavu akati omwavu tebayinza musabira nga taliiwo
0: nalongo teyabitegedde
1: nyinza agendo bimubuulira kuba kati omwavu obeerawo ne faza agamba gwe tusabira mumufulumye bweru oba mwali mu nyumba tumulabaka nesi bayinza kusabira ng'oli wala nekati ebyekigaga oba wooli oba toliiwo
2: yogedde ku bintu by'ekigaga ewaffe nakyo gwaliyo omugagga emmotoka zaake era kupaakinga ku makya abali abanywa kkoffe ekikibwa omugagga yeekulisa ssennyiga yabaddaamu
1: owaye lubyamira wennaku zinatta
2: yali mutufu amwe
1: lubyamira ng'akuzingiza obulungi wemabega wabadde akulukuta n'abantu
0: era ndowooza biwedde mpozi wano kasasiro akutta
1: mukwano gwammwe
0: Ate yakoze.
1: Batadde wochi.
0: Alero te
1: wochi. Ya mama na myalera.
0: Waliwo bigambo bya Alex Mukuru byebiriwo
2: wa. Alex Mukuru. Alex Mukuru akwataganye nessanyu.
1: Alex Mukuru.
0: Kozi waliwo wano.
1: Kaleku. Kala Alex Mukuru oyo. Abantu abamumanyi. Era babadde ba myaka nga gigenderedde muko. Kati awo kusanywa batakola.
2: Batakola.
1: Era abantu batandika okumutegeera abamu kati okumutegeera. Bamutegeerera mu kuvuluga bwana.
2: Yes.
1: Kivuga omusajja oyo avuluza obwana yaani.
2: Timunakatemba.
1: Naye kati emyaka gya babwana Kigwe. Ejo bamagala. Alex Mukuru oziki oba muzigirira buzigirizi. Era si bali abakulukulu. N'emyaka gino era egyaffe si nnyo nnyo Alex Mukuru nange omutegeere nnyo okuvuluga bwana ninga omusajja ono omukulu odde otya ku bwana
0: yeyali enkola ye mpozi wano batugambye taata yasala
1: omwanaeyali anywanga era byalya kuvuluga
0: taata yasala omwana we obulago n'amuziika abulidde poliisi ebitiisa
1: era byewammwe nange ekyotera kye mutaatukole kyotera laakaisi
0: omuvubuka Okero Bashir waffe tewaliwo
1: Okero mbadde manyi baamusalira
2: baamutta
0: mulala
2: onyum
1: ono yali onyumu
2: Okero
0: Bashir
2: atukomaawo Mwaro okero Bashiri tu kwa maa.
1: Okero onyumu.
0: Onyumu.
1: Nyo yanti yali okero.
2: Onyumu. Onyumu.
0: Onyumu Bashiri. Mutuko wa ito okero.
1: Okero mubiri de chaba na.
3: Tuka masagara gramide.

0: wabudde wensonyi buweddewo nga teri agamba ku nsonga zino ekulu tusere magezi ki Yesu yagamba embeera eno esaana kwegayirira na kusiiba embeera efaananako bweti esaana kwegayirira na kusiiba muleke okuŋŋamba semugere okozeewo ki fenna tugende twegayirire tusiibe nannyini nsi ajja kutereeza ebintu bulungi bwe tuba tugenze mu kutereeza ekyo kubanga yatonda ffe fenna timukoowa kusaba
1: omukristu n'ekereziya
2: abatuuze ku kyalo Ssumbwe mu muluka gw'e Bulenga mu ggombolola y'e Wakiso basula ku bunkenke n'abalala basula ku nsiko olw'okutiisibwatiisibwa omuntu ge bagamba nti bo tebamulondanga nga kati akuumibwa bammundu ababatiisatiisa bano nga bakulembeddwamu bannakibiina kya NRM mu kitundu bagamba nti buli muntu ayogera ku nsonga ku kyalo ng'amutiisatiisa nti kanaamala okulayira bagenda kumulaba akamuvaamu
3: ffe nga ab'NRM tulabye nnyo ennaku ey'ekitalo okuba abantu bo bagenzi batwerimbikamu nga bwebajja mu gavumenti yaffe oba ne batandika okwonoonera erinnya yakayingiramu NRM n'atandika okutiisatiisa abantu nga bwagenda obbawamba bwagenda obbabuzaawo naye tulabye nnyo
4: pulezidenti waffe omulungi Museveni owa NRM nga yagenda mu nsiko olw'okubbibwa akalulu n'abantu baffe ne baffa eruweero aba NRM batubba obululu ekyatwala gavumenti ye mu nsiko Museveni pulezidenti waffe tuyambe tuli mu maziga olw'abantu
5: ngaba NRM tunyirina ennyiika yaffe ku mutima gulawundi yaffe yonana ngaffe aba NRM ebeera efa ffe bagamba tetuli ba NRM n'eggaali ya NRM ffe tugiina kati oli avaawo yenna yenayenaga tetuli ba NRM NRM yaffe efa Ssumbwe mutuyambe NRM yaffe efa Ssumbwe
6: muntu oyo eyeewaŋŋamya ku ntebe y'ekyalo gwe bataalonda Salimu Kizito afuukidde ekyalo ekizibu tusaba obuwanguzi waffe mwami Yoweri Kaguta Museveni tusaba otusindikire minisita Baram Barugahare ne Justin Nameere bajje mu kyalo kye Ssumbwe bakirongoose naye singa bagezaako ne bakakaatikako oyo omuntu abatuuze gwe batayagala gwe bataalonda ekyalo mba mukitudde mu matigga
2: ate bba abakyala bagamba nti ekyokubasuza ku nsiko kibayisa bubi ng'ate tebamulondangako okuggyako okukozesa eryanyi
7: omusajja gwe tutaalonda tumuti olw'ensonga atandise okutiisatiisa abantu baffe ku kyalo tisinga bukya ku makya n'alayira ne bamuwa sitampu agenda kusiba omu ku omu ababuzeewo nga babateeka mu bbuulu
8: pulezidenti Museveni tukusaba abantu Ssumbwe otuyambe ekintu ekinnuma obutasula mu makeffe abakazi ku lw'omuntu gwe tutaalonda tulina okutiisatiisibwa kwingi atutiisatiisa ffe nk'abakazi ekisinga agenda kututta agenda kutuwamba
7: tupitiriika musaayi obulumi tulina bungi nga ffe abakya tetumanyi ki kye tugenda kukolawo olw'ensonga tulina obunyigirivu bungi
5: bwadiso giso mbirwalimbi bwa saalimu n'amulimbalimba nti abaddeero baagala kunkuba najja ayungula amagye ngajja gakwata abaana baffe
7: kubanga tulaajanye nti tetufunanga bwenkanya ngaffe abantu b'ekyalo kye Ssumbwe zooni akulembezezza enguzi basobole omumulangirira basobole omuwa sitampu
5: ne kyemmusaba wabanga alwanyisa nguzi ajja atandika eddala eno wansi ffe gye tubeera mu byalo kubanga gowoŋŋama tino nali akalulu nga bafuna obuwulu 125 nga munno gwali okogera naye olutalo nga ye yafuna obululu 375 ng'ogamba otya nti oba wawangula akalulu
2: abatuuze bano bagamba nti ensonga eno baagiroopa ddamba obuyinza abawerako naye tebayambiddwa kubanga akozesa amannya g'abanene mu woofiisi waggulu
9: tuli banyiikaavu nnyo olw'omuntu eyeewaŋŋamya ku bukulembeze bw'ekyalo Ssumbwe ng'abatuuze bamaze okulonda kyamaani waffe Erisa Mutebi omwagalwa w'abangi naye ne tufunayo oyo eyeewaŋŋamizza ku bukulembeze bw'Essumbwe kuba talondebwangako gwe bayita Salimu Kizito nga akozesa okutiisatiisa abantu nga bwajja obbawamba bwajja obbasiba ng'akozesa erinnya lya mwannyina minisita Misa Kabanda wa Kampala tusaba Pulezidenti Museveni gwe yalonda Misa Kabanda nga minisita wo omutugambire ave ku nsonga z'ekyalo Ssumbwe kuba tasula ku kyalo Ssumbwe aleke abantu b'Essumbwe besalewo biki bye beetaaga besalewo ani alina obbakulembera
5: nsaba Pulezidenti Museveni nsaba minisita Baramu mujje mumalirize ku nsonga z'Essumbwe kubanga abatuuze b'oku Ssumbwe balimu okutya batiisibwa ono tujja mmuwamba tujja kubuzaawo oli avaayo okwogerako wa
2: amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire asabye abalina okwemulugunya kwonna bakutwale ku poliisi
10: omuntu yenna bw'aba atiisibwa atiisibwa agende yeekubira enduulu ku poliisi emutwala oba emuli okumpi ye omusango asobole okuba nti mbagimunyereza
2: ebyo nga tubitadde ebbali kkooti enkulu e Fort Portal esindise Mubaraka Habanakiza mu nkomyo yeebakeyo okumala emyaka 11 oluvannyuma lw'okukabasanya oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango

Hey! Eyo nje baita stoke pia mama ulira ulira ulira ulira tsapo mpulizo ya magese sve muziki ni bie mizanyo chenda mwenye katanyeza nye fama radio sa PSP ya nenga mwasuze mchaba na Uganda nza siri na tsapo I'm not complaining bina bitambula nga wenda bibala ii katona njagara Tadi chinyumanga kubango olimurade nenga bulichimu chitambula bulunji hede chikaziri kumina bide zisa kusawa enyea nsubira mkwane yone joli na woli bulunji era subira chibine bitambula nga bivino kubanga bitambula webalo kubanga tena teo nega sekolu na kuolua lero bwete ndabiru wamu we simbu de we startings we beginnings Biyono mulundi gumu. Bwete mwesimbu na unakuolu walero. Eranga wetu teotewera binati. Sende rebanku bateka muensimbi. Bano bebanafe. Bebanafe nye nye ni dala. Abafayo kulaba ntubera bulunji. Abafayo kulaba ntubera basanyufu. Abafayo kulaba ntutambula bulunji. Ochitegede. Hey, abafayo kulaba. Ntimuna Uganda atakinga step maso. Siku tambula ngonde mabiga. Nengu tambula ogena maso. Bajita sende rebanku. Eina bulicho inzo kulo uzako. Abana bako myewo. Abazadbe. Abana bubatereke kasente msente junior account. Mubatuwa limbakumye mfana nyabana bagulewa accounti. Ena accounti yomano jitanga wezeze miaka kumina munana. Kastako na 18. Na accounti ngo uli wademo mga tikati uli msaja mkulu. Uli mkazi mkulu. So, account mumikono jotuli. Ngatani kwa kwe manejinge chitunga chitambuza. Bajita sendary bank. Nenga katesa weno, omwana ba office za pocket money lwaki akalira awaka. Lwaki okaleko gula data agenda okulaba ebyobusegwe saa weno. Ngasobola kwataka senta kona kateka ku account. Neka kutasa ebintu ebiringa ebyo. Teri kirungi ga kwesevinga. Nabagamba abana basevinga nofuna ennugu, nojulo mugampola yo ku fees zo.

0: kita mateka ba mita sidi sanyo ako kekaimba kaweleza kaba miwenda ngo ina mateka ago ama tufo ba mafune nga guwagate kawase ngabi senisa jawa wana sena sekusanga anja tomera gwe ngo numanya jionogwa sese msaja wawana sese ngampye nzina bagamba tuchiteke detata kwa mwami wawana weba lenyo weba liredala na ye ono guwafuga mwana wanyoko kuna chikazi ya vili mwusambuzo kezbule kwele sawa omukaga program ya fenda vili ramu the mirror hatu wila bentamla ni Sanary Bank a bank banke singo kubange kola ebisufu banange jemu gende neba wakole revi tanyuma sine unye nechima mamukolai uriye yobona abona nevi ntu wobona abona pena ni Sanary Bank ebera obulamu obunyuma onyumirwe ato berengo okula akulana kade kabera kamula mwera nga lero njagala kubanga kugamba atya njagala ulirize chatu kwa kumwana omuwala omboli de chigendererwa abami che baba nacho mukole ebintu ebifanana bwiti omwami akera kumacha agenda mu theater zino theater za pesa tu agenda nga mweze mizanyo eh ebisere ebyo mizanyo eja tinkira nga bati baba mu theater National Theater Pride Theater manya chi la bonita you know kati alabo omwana w'abandi chana nga chabo bera nga chine riso chusaba chino nga mama. Ngola wange guru erise. Saja naga omuntu wako zaati ya. Echisoka miza nyoba waliriza mwalirizo genda ya genda na mkwano. Boyatuka yona alawo omwana ate yakowe miza nyo. Nga baba bazanya yenga alawo omuntu omoyo. Nano nye minzizo nezi tuka kumwana omwala. Era katonda na mbele la watu. Muna basaje mwebatale mbele. Na omutu ukako. Amana mtu kakua kanamba kafunya, tanso kwa gira ganyan na ye, kale, obula mbutambude. Amugambie kawo, ayagala mtu wale uwe, amugai na hivi mtu vya theater. Ama tupabereno, babo gira ko, wanange walua ngaye for sure, mba I deserve something for sure, choka bananga I really deserve it. Neyanziza neyanzege mkama wangi. Ah, obama kumutu wakanti you deserve something, something like what now, yeah. Aha, wamba tuzeyo kumulamua. Aha. Awanga amusenda sendo mtu wale uwe. Nga mganeba nake. Bwemu bereyo mbambela kustage. Aba tupabu ugira ko. Aba tupabu lowole za vya mutali. Zabana ya sima inevi tuya theater. Aba tunaba ugira. Kati omwalo ni ya zanyanga nye mizanyo. Like. Ebitundu ebi ebi omwalo mkambwe. Omwalo muyaye. Omwala malaya. Ebitundu tundu webitio. Na mga kakata matupapo inzeno kuloza nchi ulimalaya. Kwa ganagaza kwa okumanga mdiscouraging mchintu chino mwala chakola. Nolo kumwa mwala ya ina passion ye chintu chi. Na sikala ngake na maso no kuzanye vitu. Nganti, chini unji, gwari na ange kati omanyi chichendi. Oba nzanye vidi, ndi ya tasibiendi. Oba banda mwa mwabu kambu, but echo si chendi. Kati alina ngu omanyani omutufu gwari na ye. Kati katonda vera watisa nyeri omwami ono, omwala unafuna urubuto. Omwala buafuna urubuto. Of course, I'm moving in Nagende Womwami. We are moving in Nagende Womwami. Yalia Chawa Lizazanyeza Nyeo, Ruta Lucha Litoto, Mamina Mganeta, Nichichi Kuzanyesa, Lucho Zanyeno Ruto Rusunda Kustaji, Amantubana Kulaba no Kulaba, Oligendo Kuda Yo, Nabatu Tabacha, Ned Delikarao, Kuzanya Tula Waka. Katino Mwala, I tell you, he was a very good provider. So Mwala Nagam, Kasabi Metagami. Kantula wakanda vidirorutu. Ngatula wakanga lirorutonga. Mkama miyabangu wa bebi ya mzana. Amala kuteka bebi wa bali wati. Ngomwana kula mwaka kumu. Kuma kugena mungu mchitundu wa. Kamkamba na enja gala kuda yo. I miss theater. Anja gala nzile yo. Kata nzize wa kwaza uexercise. Kafiga kaze wa. Yata yalikano. Buna wala upeti peti ye. Anze wa blunch. Ngomwami ya mugane ngomwana achari muto. Mulinda aweze vili. Ngomwana aweze miwakili. Ngomwati njagala kutete. Ngomwana wanga achari muto. Kati ono mule kanga wamu theater mwenye kachilo. Ojikile bie bisera nga theater zigala over late. Sawa kaga msambu. Bama lirizo kuzanyo. Bama lirizo evi abwe bade kange sawa zigenze genze. Atolu mumu zanyira na wala. Ngomwana ono mule kirangani. Linda kwa mwana achari muto. Linda awele vili echitondo. Evili chino weja wera. Nti linda aweze sato. Hate, theater ojimanyo, obe bie mirimu obimanyo. Ato omulimu gwali guchari yo. Omulimu wa gutene kugwa wa mwana. Na hii njaga la kubuza bami. eyonkuwa de example ya mwami yalemesa omwana omuwala okola emirimu gye. Abaami, kigendererwa ki kye muba nakyo ogaana omuntu gwe wasanga ng'akola n'omulemesa omulimu gwe nga weekwasa bino na biri? Kiki ekibeera emabega w'obwongo bwammwe, mitwe gyammwe? Kuba abakyala bangi babaganya okola ate ne bawunzika nga tebitambudde bulungi. Muntu agamba tuula waka nja kuwa omusaala, ofuna omusaala gwammeka? Nti emitwalo asatu. Tinjagako emitwalo asatu n'akuwaga kuweera emyezi mukaaga abakuyambye, abasinga mugiwa emyezi ebiri. Omwezi ogwokusatu tugenda okutuuka nga omuganda leero teziwera, leero ninawe abiri. Gigenda okuweera emyezi nga munaana kumi, eyali agaba abiri ng'ogaba etaano oba tokyamuwa, sirina ssente. Naawe obiraba katulina omwana atikati nziba naye nga gwe wannemesa ekintu kyange. Abaami, kiki ekibalemesa abakyala okugenda okukola? Hello.
1: Hello.
0: Yes, Ssebo.
1: Jebalenawe
0: jebale Ssebo.
1: Ono Katereka Noldiri nga ndistanda nene.
0: Nsanyusa okuliza Noldiri, obadde wabula?
1: Mbeerayo gwata.
0: Webale
1: kumawo. Ntumirangako mbeerayo, kikense niye standa yenna mmende ebeefuulira.
0: Yes, Ssebo.
1: Twakali kituvo ekigaana abakyala okola batulinnya nnyo ku mitwe.
0: Really? Bonna.
1: Bawera ntukiriwa ekigaana mwe. Nafuna ki? Omwana agamba nti okupi ndaba nga tatakiri mwana. Kwagala nnyo liriga lino katere kalungi lisanda mmende.
0: Niyesesa mwami katere gabanda birabe mmende. Tinange mbagala nnyo mmende sanda, sanda mmende. Nti mbagala nnyo. Kiri ekyo nti omukyala bw'akola awaganyala. Buli mukazi awaganyala ng'akoze. Banaye abatawaganyala nga bwe bali. Manya gye tuli. Because bwe mba nkola obusente kati ekyo kimpaganyaza. Naye mba nga sikyakola, kinga sikyakuwulira. Nga bw'oŋŋamba siwulira by'oŋŋamba. Ng'ate wansangayo, onsanze ku radio wano nga nkola. Kati bw'ompasa n'oteeka ewuwo. Ne nkyukako kyennyo olwo. Si, hena.
1: Weebale kuweereza.
0: Naawe okuwuliriza so.
1: Munnange ekisinga obukulu, ebakyala okutomera abantu abatabeetaaga. Naye omuntu akwetaagidde mu mulimu w'obadde kiba kizibu nnyo gukujjamu kubanga akusimye ogulimu. Naye omuntu akwagala okukyusa okukyusa okubuzaabuza bakutya future. Era nze ndaba kubanga bwe liba bbuba oli obudi wamusangayo. Naye omukyala we naye neeko yajjanga naye yagamba ayigwa alina okuba naye amutwalemu abaana kati bana. Naye asigala akola emirimu gye nga naye amulinza ate mukyala we nze muvunyi bisinesi mpanga ya mukono abeera ye mubona abatumizi.
0: Naye nze za muvunyi bisinesi tubeera bulungi ku luzira y'amagezi asula emuziki n'ebyemizannyo. Abaami, bbuba onsaza ku radiyo kuno ng'abantu bankubira amasimu nga kwata ne njogera nabo ne biggwa. Kati bw'onfuna naye ali yandiva ku radiyo kubanga bakubira amasimu. Doesn't make sense. Era baaliyo nga bagakuba saagenda nabo nagenda naawe. Okitegeera? Kati lwaki olowooza nti ate bwe mba naawe ate lwe ŋŋenda okukwatagana? Obanga alowooza nti mukyalawo talinamu yadde, talina mu nsa, ye teyeeroboza, buli kisaze mu maaso abuuka nakyo. Hello. Wanjidi.
2: Olaba abasajja bwe batyo. Naye kati naye bw'oba ng'oli mugonvu n'ogendera ku byagambye. Kakananga obulimpe ky'okola.
0: Tufuuke bamputu, abamu ndekya yaffe tuli bagonvu.
2: Kati maama liri, osanze enkola. Togenda kunkolera omulimu, onemeseza gwe ndi nago.
0: Mbajja kuwa.
2: Kitegeere, agenda kuwa nnaku mmeka?
0: Mbajja kuwa ng'omusaala. Nga mitwala g'ataano oba akakadde kunja kaku.
2: Maama liri, tebiriiyo. Gwe ky'olina okukola bw'aba alemeddeko, gwe sigala ku mulimu oba omufiirwa ojja kufuna omulala. Eno gaali mpya.
0: Bintu bya sitooko mpya. Abagobye Maria. Bw'oba tozyagala ndeka omulala anantwala. Wanji? Yela. Kozi otya? Hello?
3: Omulungi liri.
0: Wanji mukwano.
3: Ebale kutuweereza.
0: Nawe okuwuliriza.
3: Mukyala wiiridde emijjumu.
0: Nsanyusa okuwuliriza mukyala wewo.
3: Kale mukwano.
0: Yenyabo.
3: Naye n'olowooza ekisumbuwa abaami abo kirala.
0: Kiki naye?
3: Bbuba. Olw'ensonga kati olaba mukwano Lilian. Omwana akusanze ku mulimu gwo. Kati kitegeeza lowooza bw'ona osigala ng'okola n'omulala ajja kujja kusanga awo.
0: Era naye mukkirize kubanga nzikiriza bukkiriza.
3: Aha, kigezo mbalo kibwa malo kufuna ya galambu akwefunze na hata manyanti niwe mbele uo. Nga nakoye mpisazo.
0: Mm.
3: Era peta buwesi.
0: Mm.
3: Vela bulungi mufano. Naeza mtanga nga mkoka watuti.
0: Bakulukutana mkoka tebada. Ochitegede. Nina chesitegira. Nene nga mboba. Ngeri ya mboba. Obama mie tuke chitano wilango ni insecure. Kuhuli na mchala hono bae. Na yata wera vide. Wansanga wu. Te wansanga wu. Oizana kuma sanza watenga siku ataganyi. Kwa luwa ganti wansuza. Noba wansuza. No izo kusanga wonga ambade wu. Fabachala tumanyo kubao. Noba ne break yono gana wano ni mbreak. No sanga mfree completely and also. Katula cholo uzati atebo mfinye kwe. Atena ngida kuwa atagana na abana. Abami. Musanga abana aba wala bazadeba yuba were de. Biba wele dee, abazade vaina mwesubi, abazade, like, ngana ndende family ya tunuli deye, kana kaba ndika lawyer, akana kaba ndika accountant somewhere, akana, kaba ndene kari yetambula, ojikuto ojitunde kwa mwoti. Ojitunde kwa mtuleka. Ah, anjala kukuona mze. Hello.
4: Hello.
0: Mwanje.
4: Ama Afrika, wali kukuliza.
0: Na ukuliza mkwani.
4: Unu mami Solomoni, unu mwani.
0: Sio nisokuliza mami Solomoni.
4: Mbara gwetu kwagala ni kukuuliza.
0: Singa, mbagala bantu mwe.
4: Naye mwana gwochi naye ngira abantu abasire waka, basingo wenzi.
0: Mbuli rambu sina munyo bukaka.
4: Experience mukwano nze nane byenda bako wanelo abakazi abasire waka.
0: Anti baba aido.
4: Kati omusajja bogana omchalo gendo okola basitegeera. Naye nga dadi Solomon yes bwato ne oba mulwada tisya kuzamu ainaga amasolo yimuka okola.
0: Mbe namba ye. Mbe namba ya Daddy Solomon. Kwa nombanya. Mbera mulonje kuluso ya magazi. Sule ya mziki nebye mizanyo. Nina chiganyo kujambo ngobu wangi. Kuba sasira abazadde abateeka sente mwana wangu. Neba mwere nga mene cheba mwagalamu. Bagala ba mlawe kwa mwala wawenga. You know asha ininga musimu no. She's somewhere. Musawa wa manyi. Musomesa wa manyi. Business lady wa manyi. Aina chafusa, aina chali. Katigweze kumwana waba. Ndo guwa tate kamu ya dechikumi. Okuja koga na amatoke goge wagenda na guo. Nente yemu milioni satu. Ogende okwa njula. Kati ofumvu vide. Otude kumuntu. Omusuffocate inzo. Onagambi ati ya katulave. Hela.
5: Hili ya nga wale kuwele.
0: Nao kuweleza sabu.
5: Ata Solomon unamwe.
0: Mbadde sabe namba yo.
5: Kuhuli dewa neno na hati mama wana muhuli teko gana yao.
0: Muhuli dega atesa. Wewale mukiriza kola. Baba singa tebakiriza.
5: Muhuli. Nye mwana watu umanya baba singa vesibye kujebu wakuli ya basada. Nye sibye kujebu lumi.
0: Duwe chimu bagano kola.
5: Walu uo mchala kola na embu kukungula vila kaina cha kukata kongo. Vona vona vona vona.
0: Sibye virize wachiri.
5: Na wafuna akasimente kibu. Ati ya izano kusavirize mvili ati ranga kola.
0: Amani
5: ni kaka kubwa no gambo wa ya vereo tuwa nuane rumunga manyanti nuana rumu tuwali pakola. Ewe chito mkwa menga
0: kipuwa. Sibuwa. Kale na yanza Tata Solomon. Bera bulonji kuluza ya magazi. Tata Solomon ya gansi buba na yaka sente kaba chala tekala vikako. Ewe na yinzo kubesu. Nebwe mbanga sente yange tojina na kuru ulijira bako. Ngeguze ya dakatikia kabiriti ya waka. Guatanga amba kochichi. Zabado ya sikiriza mrelationship itayogera. Why don't you talk? Omuchalo no wabanga, takola. Oina vyo talava. Muga ino ima magundi, no butungulu. Muga ambe kukubanga, muchala wo. She's your friend. Na muga ino, ata suula na ibulunjo, muga ino wangamba wa, nanti ogenda kola. Tusabala kubanga fena tukola, tuzimbe waka. Nene akasante kaka tungulu, na koli indazi. Nebu wabwa ya masanze, nebu kakua kwa, tusuwa kuteka kwa ya denku mjepi. Katubi nebu waka sala kwa, mene, yogena na ye. Amuchala mubatia. Onagambi, nze kalu omunyumia, na ye mamo wabia, ho, kalu mpavizani. Sina guwe mpavia, mbuza baamiru wa chite mkini za machala kola. Simpo, wanji, oh sorry. Hello. Wanji.
6: Hello, Lydia.
0: Yes, Evo.
6: We wale kuweleze guwamu.
0: Na ukuleleza.
6: Ze muna Piero yu mafavi ya zimbela wanopata mkono
0: sawa. Muna Piero yu nyavula.
6: Na ye. Uta kula uomu kazi. Mkunyiga omaze kufuna vizivo. Weka nina kujia wange waneno ba mkubetalo. Na male miaka ngebili ingatakona. mukazi singa alita yena ka business kali ka bizigo
0: bali
6: embera yali egenda kuba bigirira nnyo abakazi bano abamu we bakola begulumiza nnyo ne bajoga abasajja
0: olw'okuba
6: afuna ku kasente omukazi afuna ku kasente ng'akola atafugika
0: neyanziza oba mwagala bafugafuga bbi naye omuntu bw'olaba ng'ayitawo ng'omugamba nnaku bwe wali nga tonnakola nga tewali bwota kati olw'okuba oyina mu esatu ezitalina kizibu otandise okutaama kyomugamba sente ziwaga abakazi nga bwe ziwaga abasajja naye abasajja abaabamu n'akasente akakatamu hena
1: mukubatya kwe kudibirayo kubanga omuntu wata tagendawo zemuvunyi pangali ya mukono bejeyo sekuba zemuvunyi
0: kale neyanziza beera bulungi senga ndabyeko abakyala abayinamu nga bakyala balungi nga n'abaami baabwe bali very happy with them nga obulamu butambula bulungi simanyi naye zebyo byonna ndabanga oba abaami abaagala okwekwasa
7: eneradio esapiensiya etegese empaka zakakensa ebyemizanyo
8: enyabo weewano tukwaniriza
7: erigati gyempisemu yamwe
8: eyo yaffe enyabo
7: when is the gestation period
8: mama nzirira sikutegedde bulungi
7: nakulabya nga oluzungu lujja kukusumbuwa naye kyembuuza okwewandiisa kutandika ddi
8: nyabo okwewandiisa kugenda mu maaso era kwatandika dda
7: mpozi kwa sente mmeka
8: giri emitwalo ebiri gyokka
7: emitwalo ebiri za uganda oba mafalanga
8: mama emitwalo ebiri egye uganda
7: sente ezo muzaagala mu kaashi oba ne bwe mba n'ekikalu nkibawa
8: ennyabo sente tuzaagala mu kaashi
7: mwina akawunti
8: akawunti tugiyina maama
7: kinkoze bubi ziri ku mobile money
8: tusobola okukuwa wano enamba n'ozitusindikira
7: nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe
8: naye maama ekituufu wano nyeeki
7: ekituufu sente ezo gwozikwata oba waliwo omulala nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu
9: kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandisa dda ku 20 gyokka jjangu ku radio sapiensi ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya wewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi buterefu ku mpewo za radio sapiensiya kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali red and steady.

0: Hello?
1: Wanji baba?
0: Na kuwa sete zoge noko wa nisa mkakesa, tuwanzi dira.
1: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, bamu goba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
0: Kate sete zoge mwe sundu weguli.
1: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chiroro lwe njini, olubuto lwa muluma, nemu gulira ko magnesium waka kaga.
0: Kato inaomeka.
1: Oba kenda baba.
0: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
1: Ha, baba kakati obuzibu wabuli wo. Na kenda, kala mikate kali wo.
0: Tonyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
2: Enagu wasigade yombare. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oleme kusubwa mukisa. Ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiensi esambia. We wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti mukaga mwenda owa MTN noti musanvu munana nya noti biri nya tano emu mukaga
3: Muna bya mizanyo kano ke kadde tukutuseke kisawo kye bya mizanyo e chinju dama uri legona agerye mizanyo kupegwerwe gwanga

0: Nga waliyo asobola okubakwatizaako babakwatizeeko nabo basobola okufuna obuyigirize obwetaagisa.
1: Tukosa mu ngeri ng'eno, emisota gijja mu kiraasi nga tuli mu kisoma, ebikere ne bijja, amazzi gabula twala kiraasa, ezimu zaago kitukosanga ffe abayizi ka tetukyalina bwetufumbirwa buugi, emyeka tuginoonino mu ttawuni, tewali kiyungu, yona amazzi gakiyinja ne tukosa mu ngeri ng'eno, emisota gijja.
0: Ebyo nga tubitadde ku bbali omubaka mu Paalamenti akiikirira abantu b'essaza lya Nakifuma Sulaiman Kiwanuka agugumbudde akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kagamba nti tekaakola kimala mu kulonda kwa bassentebe b'ebyalo okwalunga ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde nga kwalimu emivuyo mingi nga ne gye buli eno ebyalo ebimu tebimanyi bassentebe batuufu balina kukulembera bitundu ebyo. Sulaiman agamba nti naddala mu kitundu ky'akiikirira okusinga mu Nakifuma Naggalama Town Council emivuyo gyali mingi nnyo kyokka nga abantu baali badde bakozesa omwagaanyo ogwo ate okulonda omuntu waabwe gwe baagala ne gwe bawuliramu emirembe kale nga bano balina okukyusaamu.
2: Bwe kiba nga akakiiko k'ebyokulonda tekalina maanyi bakalemereddwa okuba Nnayuganda omukisa kulonda bali abagenda okukirembe okulonda kuveewo kubanga mukirabye ebitundu bingi ebitundu kati linga bugooza omusajja w'ebyokulonda yajja buzina alangirira omuntu kyokka abantu basimbe layini abantu babaddewo ebbanga lyonna buli tteeka lyebawadde baligoberedde nze yakubira nkikwatako omulaga olimu akakiiko k'ebyokulonda n'ab'ebyokwerinda mbasaba abanayuganda mubawe omukisa okulonda kwekigimu ku mikisa oba zezimu ku byasigalawo abanayuganda bye basobola okweyagaliramu mu nsi yaabwe so akatono ako ke kebasigazaawo akatono ako kebasigazaako okulonda bakulembeze abagenda bakulembera nsaba tukabalekere balonda abantu abagenda okubateekera n'okubaweereza.
0: Mu ngeri y'emu Mukiibi Muzamiru ne Nyanzi Isa nga baali beesimbye okuba ssentebe b'ebyalo mu Nakifuma Naggalama Town Council balumiriza abatwala ebyokulonda mu kitundu kino okugenda mu maaso n'okulonda ng'ate waliwo emivuyo egyali girabiddwako mu kitundu kyabwe.
3: Olunaku lwennyini olw'okulonda nga 28 ogw'omusanvu essaawa zaali ziweze essaawa 4 batandika okukoowoola ligisita tugenda otuuka mu ssaawa 5 nga basomye abantu nga 200 ne bagamba ligisita eweddeyo ku ligisita gye twalabako ng'erimu abantu 8 plus ku kyalo kyaffe eky'ekijjo nze omu ku bakandideeti abataano abaali beesimbyewo okuweereza abantu ku kyalo ekyo batandika okusoma amannya baasomako amannya 50 mwana tugenda okuliranga amannya 50 mwana kuliko abafubana kubanga nze ku kyalo kwe mpangaalira nga buli gwe basoma nti Nalubega Eva nga yafa.
0: Wakati nga bassentebe b'ebyalo abaakalondebwa beetegekera okulayizibwa okufuna obukulembeze bwabwe mu bujjuvu ssentebe wa Shauri Yakob Village omulonde wano mu kibuga Kampala omukulu Yusuf Kalungi Munubi agamba nti mu bukulembeze bwa kukulembeza nnyo amazima kubanga obwerufu bubadde buweddewo mu kitundu kye. Kalungi agamba nti wakufuba okulaba ng'ekitundu kye kibeeramu obutebenkevu nga kale buli mutuuze asaanidde okubeera ng'alina kyakola olulwajja okuggyawo obutali butebenkevu ate n'okumalawo bula ly'emirimu mu bantu be.
4: Ekisooka obusuubuzi ekisooka bwetagisa security obutebenkevu watu wali bizinesi olwakubeera watali butebenkevu kyengeri okulembeza eri mu buweeza bwange era mbakubiriza abasuubuzi buli bagumu nze ne security tulitwamula babiri ffe ne security ekyomukiso mulungi mwangezesaako nga mumpadde obuvunaanyizibwa nga nze nkulembera abetc nga tukula emaliyammwe emaliyammwe egera mulungi mu kitoowa ne kikuba bulungi era ensonga lwaki obuvumu obwo bwenava okujja okwesimbawo adi ne mumpagira ane munjagala.
0: Ono mu ngeri y'emu yeeyamye okwogereziganya n'ebikikwatako okulaba nga enteekateeka ya trade order nayo ekolebwako nga ayogereziganya n'abo abavunaanyizibwa kubanga abatuuze be bangi tebalina mirimu ate nga basobola okwetandikirawo mpolampola.
4: Nti abantu bangi trade order kati lulimi oluku mumajja abantu mu kibuga Kampala trade order nsinze sijja bbalima nti ngenako yakumakya ngane enteekateeka ya gavumenti ey'okulongoosa ekibuga waliwo kyenjagala yatukolagane wamu nze n'olukiiko lwange n'abo abassa mu nkola enteekateeka za gavumenti aba enforcement nga zaakulembedde n'abatuuze tukanyize wamu okusa ku mbeera eri mu community mbeera ki gye mwandyagadde abantu bapimwe abakolera nga buli omu tanyingiriziddwa.
0: Mumbera yemu abadde sentebe wa Owino View Village wano mu Kampala omulongo Katosi Kabembe Faluku simu matibu na byava mu kulonda era nga n'essaawa eno yatwala yodda okwemulugunya kwe eri kubekikwatako onagamba nti eyalangirirwa Kisubi Jafari si ye muntu omutuufu eyalondebwa era nga agamba nti abatuuze

omukama abonolere mukigambo kye ayongera okwoleka akabi akali mukwekwata n'okwesiga ebintu ebyensi okugagga amaanyi n'obuyinza nebitwala ekifo kya katonda mubulamu bwaffe nti ebyo bituusa mu kuzikirira. Nsomi erisooka tuwulidde kabaka Otiro nga amagezi ge n'obukutumu bimuteesa olw'emmanyimmanyi naye eyita katonda omukama kyabuddamu mukkiriza nti bajja kumusambajja. Kino kitujjukiza nti obugagga amaanyi n'ekitumu ly'ensi byakiyita mu lijja lya kiseera biseera, tebisaanye kutwepampalisa na kwerabira katonda era kubyesiga ennyo tuva ku lugendo. Ate n'obuvanjiri ngayongereza ku lugendo lwa jjo olw'omulenzi yagenze ng'aniigombe olw'ebyobugagga ayongedde okukawangamula kyokka ate abayinzwa be kibeewunyisizza kuba okuva edda nedda biragana ekikadde ng'obugagga n'ekitiibwa n'obulamu obulungi bitunuulirwa ng'omukisa oguva mu kuweereza katonda okusanyusa katonda ate ng'obwavu n'ennaku birabibwa ng'ekikolimo oba ekibonerezo okuva ewa katonda. Naye yezo mubigambo byolwaleero naakasa nti teri asaanye kweyibaala mu kweyimula. Obugagga n'obwavu byombiri bisobola okutwala mu kulokoka oba mu kuzikirira. Bwe bibeera mu katonda bitwala mu kulokoka, bwe bitabeera mu katonda bitwala mu kuzikirira. Awo nno gwe nenyumiriza ng'olugunju lw'ettulu nti kasanze ndi mwavu oba kabaka ow'omuggulu mbuyina ampangalire mu bwavu bwange nedda. Olina okutegana n'okutetenkanya okufuna ebyetaago ebinaakuyamba okubeera obulungi ne banno obobeera nabo. Kyokka nga mu kubinoonya kuno tetuleeta kululunkana akuggwamu ne weerabira ate amawulire g'ebuvanjiri agatukomako ku butuubo bw'ebyensi. Yesu nno kyavudde abawo olugero lwemumanyi obulungi olw'ekibuga Yerusaalemu ekyaliko bugwe ate nga kuliko omulyango ssejjango, kyokka era nga butulabikomera byennaku bino wabaawo akalyango akamabbali getuyita small gate oba side gate. Kati ne Yerusaalemu yaliko akalyango ako akataggalwanga naye nga guli omulyango omunene okuyingira ekibuga guggalwa ng'obudde butuuse bwaguggalirako. Kati omusajja omunaku atalina byabusuubuzi atalina namiya yeeisa atalina kyekigaali bwe yajjanga bagadde omulyango omunene yatoolanga okwewaganya omukalyakalyako n'ayingira mu kibuga akalyango ako nako gaayitanga ennyindo y'empiso. Kati Yesu ageraageranya obuzibu bw'okwekwata ku bugagga bwe buyinza okukulemesa okuyingira mu kabaka bwa Katonda ng'omugagga azze n'ekigaali kye n'ennamiya esakaatidde nga tayagala kugirekawo byabugagga bye bweru wa kibuga n'asanga omulyango guggaddwa ogw'ekibuga n'asula awo mu mpewo ng'akuuma n'engamiya ye endogoyi ye oba ekigaali kye ekijjudde ebyobugagga. So ng'oli omwavu atalina kyakola naye nakyo asobola okwenyira bulungi n'ayingira mu kibuga wadde ng'omulyango munene guggaddwa. Yesu akozesa ekisoko kino bbalaga obuzibu bw'okwekwata ku bugagga ne butumalamu ne butweragiza okuweereza Katonda ne butweragiza okuweereza abantu bannaffe. Awo nno ffenna twesabire mu mirimu gyaffe omukama atuwa omukisa bityayanye ebinaatuyamba omumuweereza abituwe, kyokka ate ng'abituwa atuwonye empisa embi oba oluyiringito olw'okwepanka ne butumalamu ne twerabira omukama ne twerabira ne bantu bannaffe. Afundikidde agamba nti buli kyonna ekiyinza okwekiika mu kubeera owa Katonda kisaanye okwegugulwako. Kyavudde agamba nti buli yenna aliko ennyumba oba abooluganda oba bannyina oba ebyalo okubeera nze, si kubireka bulesi naye okubireka olw'okubeera Katonda. Bw'obireka obulesi nga wekirerwa naggamba nti ebisi biriiko naye okubirese kuba kuweereza Katonda nakubeera bulungira bantu era osigale ku ebyokoloka tolinywereddeemu tolikutte. Twesabire nno omukama atuwa omukisa. Essaala zaffe zitumusaba nga tumusaba atwereze ku mbeera azaanukule, kyokka ate ng'atuyimusa atujjukize nti ye Katonda sigalenga kumuweereza bulungi byatuwadde ne byatuyimusizzaamu bireme kubengula ku mugendo.

Ekyamagero eky'okukkiriza kale naye Mukama olw'okujjukira okufaana okujjukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekalisi olwokuba nga tukwebaza kuba watuwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza abagaba nabiina omusaayi ebya kristu mwoyo mutukirivu alukuŋŋaanyi wamu jjukirayo Mukama kkiriza waakunyo enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa waffe Leo omukisotu waffe Rawula Ensio n'abo naabaakwawulwa jjukira omuweereza we Pawulo bwayita ave mu nsi ajjeewo awo mufaananyi omwana mu kufa mufaananye ne mukuzuukira okukwe yennyini jjukira ne baganda baffe abebasinga basuubira okuzuukira n'abafu bona bajiiriisa mu kufa bakkirize bajjeeyo tuyakaakana mu kitiibwa naffe ffe ntwegayiridde tusaasire tusaanire okugabanako n'obutaggwaawo okutera n'okugulumiza wamu ne maliya omubeerera omutuukirivu nyina katonda neezeefe omutuukirivu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristu katonda paasuri omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu kristo n'omwoyo okufuna n'ofuna wamu naye era mweye mwofunira buli kutendera buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga Mukama waffe bwe yatubuutirira eby'okulokola n'okulagira kyemamwe n'alagira.

0: lwe tutuuka wano nga naawe otambula mangu. Webale nnyo gy'okola nga tugiddeeko ddala Radio Sapiens. Ab'emmende mwebale nnyo nammwe, temuviira ku ddala, mwebale kutuwagira. Era mbagamba kimu, tinaffe tweyama okubeerawo okusobola okulaba nga tubayigiriza. Okay. Radio Sapiensia, enkuluze y'amagezi, njagala okwebaza okuba nti no tutambula ffenna. Kakati kansobuza kwatuwuliriza ssebo.
1: Bannaffe mwenna mwenna abali ku 94 katonyeze nnya leetyo yaffe Radio Sapiensia, tubalamusizza ettuntu lya leero nga bwe tubeebaza okwekuumira ku leediyo eno.
0: Yes, Kans. Father Serumaga? Walu Father Serumaga gwe mmanyi abeera ku Radio Maria. Okay. Father Serumaga mumanyi kanso. Yes, sir.

0: Yesu omulangira.
1: Aha, kati oteredde.
0: Ye
1: kanso.
0: Father abantu basimye nnyo misa abawa buli lwa kutaano.
1: Father Serumaga.
0: Abawa misa abasiba abali mukomera ekigo.
1: Yesebo.
0: Era bantumye nkusabe obeebalize Reverend Father omulimu gwakoze omulungi.
1: Oh.
0: Okubeera nga abali ow'emyoyo nga naffe bwe tulwana mu kkooti.
1: Father Serumaga, tukulamusizza ssebo, weebale nnyo, weebalire ddala obuvunaanyizibwa obwo okulaba nti no bannaffe abali mu busibe nabo bafiibwako.
0: Aha, okoze bulungi.
1: Yes, ssebo.
0: Kakati omulundi guli twatunuulira ebibanja.
1: Mm-hmm.
0: Byavaawa, byatandika bitya, era etteeka zize litambula litya paka we tuli wano olwaleero.
1: Yes, ssebo.
0: Naye nyinako ofiisi mwe nali omwaka oguwedde nga guggwako yali ya RDC. Kati RDC ono ng'alina engeri gy'ayagala okufunyaafunyaamu ekibanja.
1: Yesebu.
0: Nga byendaba kirabika ono yali akireyiminga ettaka ng'alika yamuwadde essente oba nga yayogedde naye amulwanireko. Kakati nze nagendawo ate nga ngenze kulwanira wa kibanja. Kakati RDC ne muwa obudde bwe bwonna bwonna, n'owettaka ne muwa obudde bwe bwonna bwonna, nze nayogera luvannyuma nga bonna mmaze okubawuliriza era nga mmaze okulaba kye bagamba n'obuzibu bwe baali balina.
1: Yesebo.
0: Kati RDC mu kwogera kwe ng'agamba ono w'ekibanja, okimanyi nti tuwa busuulu? Era okimanyi nti omusajja mu mwezi gumwa kujja ku ttaka lye? Kati bubanga omanyi tolina busobozi obwo wandikoze ekintu eky'omusajja bukulu n'ova ku ttaka ly'oli.

0: Kayinde Chilema, the people of Zambia have spoken. Olikshina mwenye katonye zanya famedio sapiens and cruza magasins royo muziki nevi mzanya. Walutumi Kayinde Chilema, victory song. Watu muimbi nga gina masu nukubanga muyoza yoza amukubi dolu imba katuna gude mzimbi. Onate hane wali ya batasa sula. Hali ngo imbi lo gundi oli. Hala nukusiba mwabu sivi.
1: Chenda mwenye katonye zanya fama. Radio Sapiensia. Kuzi ya magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo
0: chena mwenye katonye zenye famedio sapiens enkruza magazi ensuriyo muziki nebye mizanyo ngo yimbira amini hainzo kusiba mwabu sivi ngamba amini ida amini dada uyimbira wachi na ya bachi mani awangude ok ziri kuminasatu azizi nuzumazo kuwena ngazita kusawa kuminemu, zaka unge za kolu na kolu waliro, wabali nyo hukubanga otadeka inkluza magezi, wabali nyo kubantino ogina maso na hukubanga uliriza. Kakati, nyaga la kuju kisanti umusajono Kayinde Chilema, okuja mubujinza, bili ya bili mugumu, because chuni chisanja, chechoku bili, hatenga chechise mbayo, na hiyo kuja mubujinza bili ya bili mugumu, nga wangu la President Edgar Lungu kati omugenzi, na kutegeza nti yari ya kese mbawa mirundi etano, ilaba mwabweda baga umusajja yatoba, na yesi mbae mirundi etano, guno gwe wangu la gwali gwa mukaga, waga tumwe choku vili ya gende, dozo wa vantu amuonge wali ekomo. Kamba kastagwe gusemba yo, waga tumwe choku vili ya gende, umusajja yatoba nyo, na kutegeza, nti yesi mbae mbili mukaga, umuonge gwaso kila dala, Levi Mwanawasa, owa Movement for Multiparty Democracy, na mbaka lulu, in fact kuluna ya kuata kia kusatu, because Michael Sata, owa Patriotic Front, bili mukaga ya kuata choku vili, ono Kayinde Chilema na kuata kia kusatu nite ya guwa mamanyi na komawo bili munana wanyozo kwebu zaluache bili munana ono gundi Levi Mwanawasa ya fila muntebe balonda bili mukaga bili munana na ofa nipate kikuwa kurondo kulalamu bili munana ila Kayinde Chilema na komawo kuruno lupi ya banda ya wangula ila Kayinde Chilema ni bili munana ila ya kuata kia kusatu na komawo bili kumi na gumu ila na yesi mbao kuruno maiko sato wa PF na wangula lupia bande yali asaba ekisanje ekyokubiri ya kuwato chia wakubiri ni mamu wangula ila nakiriza munange Zambia baba wangula bili kumi na etano na koma wo ila ne yesi mbao Kayinde Chilema kuruno Edgar Kyagwa Lungu na musimbo inwaru bolubo ni kuno ya kuwato chia wakubiri na agenanga asembera bili kumi na mkaga na koma wo ila ne yesi mbao okugwali kwa kutano irane kuruno Edgar Kyagwa Lungu na msimbe nwa lubo lubo na muangula kato yunzo kwebuza iluwachi ate bili kumi netano ne bili kumi na mkaga bili kumi netano Edgar Lungu yalama lako chisanja chama iko sota ya fila monteve so bili kumi na mkaga ni bateke kaka lulu na chisanja chie chisoka chijuvu iraha Kayinde Chilema na jane yesimba wo irane ba muangula na kumao bili ya bili mugumu ila naavuganya Edgar Kyagwa Lungu nebili ya bili mugumu mukama na muanukula Edgar Kyagwa Lungu yali asaba ekisanje ekyokubiri because wali bili kumi netano yali amala ko kisanja kya Michael Sata so ekisanja kye kyasoka tubala kya bili kumi na mukaga paka bili ya bili mugumu akoma okusaba ekisanje ekyokubiri Kayinde Chilema akoma wa mwesimbako nivugino mwosu nukubanga wangula omulundi ogwa mukaga na muangula omundi ogwa mukaganga yesimbawo nasobola kuba nti no awangula naye mubiri 10 na mukaga Edgar Kyagwa Lungu nga awangula Kayinde Chilema 2:10 na musambu ya muyisa bubi because ya mutulugunya atuka no kumusiba njogera kwa Kayinde Chilema Edgar Kyagwa Lungu yasiba Kayinde Chilema na bikutegeza ko wano emotoka za Edgar Kyagwa Lungu zali ziitawo nga mpitirivu oluseregende nebasanga emotoka za Kayinde Chilema kukubo nga bakava mukaluka 2:10 na mukaga Kayinde Chilema na alemena mukubo nimuga mukulu emotoka za president zija na bagamba nze president oli ayino kumvira yanzi banze na wangula watu Kayinde Chilema na alemena mukubo nebamuyola nebamugula ko gwa treason nebamukuba ekiji that was 2017 ania musiba Edgar Kyagwa Lungu kati 2:2 mugumu Edgar Kyagwa Lungu eyasiba Kayinde Chilema era akomawo okusaba ekisanje ekyokubiri

0: Oye, suwebali nyo kwenye jikumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia. Akaunge akona kuruwa lero. Zile apiri mutan, ezaka itakusawe kuminepiri, ezaka ungezi. Ngabuli kyo, kabira katimba kabia mizanyo, extra yenze pade siru magomu. Webezo kubira nga kutambuza, tukena kubira nga tambla fena, paka wali kusawe genda kubire wenjo kubira nga kwele kereza. Atolo, programu mrongo tia ja kubira ngeja, ebirenge kuongira iyo. Luna kuruwa kubiri, kulisayo kumirime jenja uru. Gwali mkuda waka, nawe yatu seda, chokana wa simbula, oba nali mu kubongo ogenda ate kujja akawungezi nawe nkwagaliza birungi byerere tutambula ne 22bet gulawo account osobola okubeera ngo siba ne 22bet ateera obeere ng'owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account genda bugenzi mu ssimu yo w'ogendera ku internet ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo gende wali ekigambo register kinyigeemu jjuzamu bye bakusaba okuli amannyago nini namba yo enamba ye yesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega ta ku 22bet ensonga zona zibirenga zitambula 22bet jukira weekend yeno empaka eza Premier League sigenda kubera nga zitojira emipira yo jona jali nye kota ku katali wali ku 22bet Arsenal yagulawo ku Friday chiro nga basamba club ya Coventry City emipira jona nga bigenda okubira nga kizanyibwa weekend yeno ne leagues endala zonna wali ku lukalo lwa Bulaya ojja kubera ngo gisanga ku 22bet kasitobera ngo sibana buvunanyizibwa ngoza 25 okudda waggulu ojja kubera ngo kikuba olw'ensonga nti options zonna kweziri abasiba live replay abasiba abateebi ayagala okubeera ng'osiba ku makoona abasiba ku kaadi osobola okubeera ng'osiba ku basawo abajjanja b'abasambi ku kisaawe n'ogamba nti guno tegujja kubeera mu nnyongwala abasawo tebajja kuyingiramu kasita tebayingira kujjanja bamusambi yenna era ng'oli akasente osobola okugamba nti bano baakabala nnyo abasawo bajja kuyingira emirundi mingi mu kisaawe kasita bagiwera era nga oli akasente n'olwekyo beera ng'osiba ne 22bet abazannya Virtual Games zigabira ddala akajja abazanya Virtual Games zigabira ddala akajja ku 22bet kale nno tewali kyogenda kunoonya ku 22bet kikubule league zonna okwetoola ensi yonna kweziri ate nga odds ziri waggulu buwangula akasimbi ojja kubeera ng'okafunirawo embeera ebirenga etambula siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba kusaidia eyo kale bwe tugenda okubeera nga tubebbera pade serumagombo bebezi kasitatuuka omanya buli kimu kiri mulaala omanya buli kimu kiri stede ogenda kubeera nga ate buli kyoyagala okifuna abasiba ku mipiira tugenda kubeera nga tugiyitamu wano mpolampola then ate era n'agamu ku ago amawulire agatambudde ku sayidi ey'ebyemizannyo okusookera ddala club ya Chelsea bamaliriza dda okubeera nga bagula omusambi ayitibwa Josep Maria Pep Chavaria oba Cavaria Perez omvubuka ono munansi w'eggwanga lya Spain aweza emyaka giri 28 egy'obukulu Chelsea bamuguze nga bamugya ku ttiimu ya Rayo Vallecano wali munda mu ggwanga lya Spain n'abeera nga abeegattako era basasudde obukadde nga 17 ensimbi eza pound naye nga waliwo okukona akasente ke bajja okwongerayokko obukakadde nga 17 ensimbi eza pound wabula omusambi ono ayitibwa Pep Chavaria okubeera nga yegasse ku club ya Chelsea bayongedde okubeera nga banyweza left back yaabwe kubanga azanyanga left back y'omu ku basambi abalina speed mulungi ku 1-on-1 ate era asobola n'okubeera nga azanyanga amalayo layini ne yeetabako okwongera options ku balumba omusambi ono era ndowooza nnyo nti Zabi Alonso yagenze omugula nga bingi byamulabyemu okubeera nga mujja ku ttiimu nga Rayo Vallecano n'amuleeta ku club ya Chelsea mulungi mu crossing omupiira mulungi mu kugudelivaringa ne mu kupasinga n'olwekyo ye left back oyo ayitibwa Pep Chavaria ttiimu ya Chelsea gwe yasayininze wabula nga yakamala okwegatta ku club ya Chelsea girlfriend we atalabikanga ali mbiwoobe girlfriend we gw'abadde abeera naye wali mu ggwanga lya Spain gwe bayita Pau Gil girlfriend we y'omu kuba influencer era ng'akozesa nnyo omukutu ogwa TikTok ayina abantu abali mu kakadde abamugoberera ba followers kakati abadde ayina business ezenja ule ngeri jali influencer atenga inaba ntubanji kumkutuguwa kwa TikTok abata azifuna nyo walimu kuangiri ya Spain irangu ula mbuta ambula girlfriend uono bakefuna infakti ba mwefuna na mwaka guwete na wabiranga bata andiko kupepea na ye omwala agamba ayinzo kuberanga agenda kusango obuzibu obo kalubirizibwa okusobola okuberanga agenda ne bawe ave Spain bajebo naba berebo na mchibuga London ni mkwangiri ya Bungereza olwa wa influencer bwaliko ali mkwangiri ya Spain mwala bikanga mwajia kasente ate alabanga bwachita najja e Bungereza mchibuga London binzo obutatambula nga bibadde bitambula mkwangiri ya Spain era postinze neka video nga ayoza kumunye nga asobeddwe wakane mu kibira nga ali mugamba asale wagende ne boyfriend we e London giyagenze ku club ya Chelsea oba asigale mu gwanga lya Spain baberenga just bera bapwera binenga balimu buli omu ali mu gwanga ddala oba oli awo ku weekend omuna jja n'akyalira ku munne buli omu nattayo n'akakkalabya emirimu naye okusinziira ku musambi ayitibwa Pep Chavaria yayagala baberenga bajja bonna wali mu kibuga London ku club ya Chelsea we yazze baberenga babeera bonna by the way bano embeera gye balimu etuuse ku basambi b'omupiira bangi naddala nga bakoze transfer nava ku ttiimu endala okubeera ng'agenda ku ttiimu endala nti olumu bakyala baabwe oba ba girlfriend baabwe babeera tebaagala kubeera nga bava mu ggwanga lye babadde bamanyidde biseera ebisinga babeera namwe bazaaliddwa mwe bakulidde mwe balina bizinensi ze batambuza kati jjukira omusambi w'omupiira yetabaako nawuwe saawa yonna ttiimu y'Ebungereza eggula n'ova Ebungereza n'ogenda e Saudi gw'ogenda otambula butambuzi kati olumu abakyala baabwe bakaluubirizibwa okubeera nga basenguka senguka nebibeera nga bibatawaanya omu ku basembayo ne kigwamu yabadde omutendesi wa ttiimu ya Manchester City ayitwa Pep Guardiola mukyala we yagaana n'abeera nga addayo mu ggwanga lya Spain n'agamba ye obulamu bwe Bungereza tabusubula n'agaana kyova olaba Pep Guardiola olumu mbadde mulaba kutakira ng'alinga ayina stress olaba omusajja alinga ayina ebirowoozo ndowooza kyamuleetedde n'okubeera ng'agamba kanzire Spain kubanga kyabika embeera egaanye mu ggwanga lya Bungereza abajjukira by the way waliwo ne transfer yali egaanyiye ku lwa mukyala w'omusambi gaana genda n'omusambi mu ggwanga eryo kubanga nzijjukira abajjukira 2015 Ruiz van Gaal ngali ku ttiimu ya Manchester United omusambi eyali ku ttiimu ya Bayern Munich ebiseera ebyo gwe bayita Thomas Müller yali ayagala kubeera ng'akola transfer kumpi nga buli kimu kiwedde okubeera ng'ajja ku ttiimu ya Manchester United. In fact abawagizi ba ttiimu ya Manchester United ne batandika okubeera nga beesunga omusambi ayitibwa Thomas Müller. Wabula mukyala we ayitibwa Lisia Müller n'agaana n'agamba ye tagenda Bungereza ayagala kubeera ng'asigala mu ggwanga erya Germany. Thomas Müller diru n'agigaana n'agisazaamu n'agamba omukyala wange wabatatambula nange sijja n'asigalayo ku ttiimu ya Bayern Munich. Juzi wano Sergio Ramos bwe yabaddenga yegatta ku ttiimu ya Monterrey wali mu ggwanga erya Mexico mukyala we yagaana n'agamba nti yetava Spain genda Mexico obulamu bweyo nga bugenda mukolayoki Mexico waliyo babandabanda ye Sergio Ramos kibanda bwe yafuna ddiiru n'agamba bw'oba osigala ye nalumbe Mexico ku ttiimu ya Monterrey nabeera ng'akubira yeddiba ye niyawo omulala Hamis Rodriguez ono yaliko ku ttiimu ya Real Madrid n'amatiimu nga Bayern Munich bwe yava ku ttiimu ya buyava Spain nga bamusindika ku banja ku timu ya Bayern Munich omusambi aitwa Hamis Rodriguez mukyala we yagaana okubeera nga agenda naye namugamba nze sigenda Germany nsigala Spain era okukakkana bonobono obufumbo bwasaanawo lwa transfer nolwekyo nono omusambi ayitibwa Pep Chavaria yegase ku club ya Chelsea left back ali mu kusoomoozebwa lw'ensonga nti girlfriend we gwabatabeera naye wali mu ggwanga lya Spain ayitibwa Pau Gil akyaganye okubeera nga ajja e Bungereza wadde omusajja ye yagudde dda mu musimbi Chelsea emuwadde akasente kangi eri ku Rayo Vallecano yala zibadde nnyingi kale ate girlfriend omusajja amaze okufuna ebirungi agudde ku klabu ennene akasente agenda kubeera ng'afuna kazito waleti yagenda gejja yagamba nze sijja Bungereza nigala kusigala Spain yewali ebyange byentambuza kakati nno yembeera eyo kati naawe ali eyo osobola okubaako ekyokuyiga oba ofunye mulimu karamoja ng'omukyala agamba nze nsigala Kampala sigenda tekikulemesa kgenda wulira basajja basalawo n'agamba nze kengende nkuba eddiba oba osigadde sigala ekikulu majja kasita amajja gabeerawo era muba mujja kuddamu mubeere nga mutambuza obulamu mu mbeera nga bwetambula so bye biri saidi eyo ku club ya Chelsea nenga yo muvubuka ya sign nzeta oba yatadetta omukono ku ndagaano mumbira nga bwetambula kale tuchatambula na katimba akebye mizanya extra oline pade siruma gomo bebes tuchabe perampola ampola ne 22 bet atana gulao account 22 bet ekuleka season yekuleka wanga twasumulu deta lero abangereza abe wansi ba emipira miiti livoluna ku rwa lero abangereza bagenda kuberanga byo ku emipira nulecho najo je giri ku 22 bet te chigana kuberanga oyitayo no beranga ate osiba ku mipira ejo kakati receipt zendadde ku docket una ku rwa lero kuleti badi ndadde ko mpira gumu gukola odi chinana munya kuleti badi ndadde ko mpira gumu gukola odi chinana munya gwe guli kuleti badi mpira gumu kola odi chinana munya iyo kuleti sko na gamba buli wulilanga kuleti do mpira gumu kuleti badi ne ordinary ne kuletere mpira ebiri buli kaungezi ezo receipt fafa gana nazo wapula receipt yekulembede mwaka ungezi kona kola yero ye ordinary na kaji update ngomanyi walo ordinary gina tateyo una kola jjo ne biranga ya tateyo nga buchali by the way ogumu ku mpira ogwa jitte omupira ogwa jitte kukatambula kubanga akatambula kinatadde ekiro kyona ko lwajjo kaise oluna ko lusuka mpira gwe Brazil gwawe de goals abate biri kupi kakati omupira ogu ateera gwe gum ogwa jitte ne ku gwe gwa jitte ne ku ordinary collective scale ya biri biri wali kukatambula twade tukutumie over ya 3.5 ne peranga yakutte atene ku ordinary nga twagutumie twagutumie kola collective score ya biri biri ne kuberanga kukutte kati wale misana tuwele tubuzako mpira gumu just over air 4.5 okubera nga tuli akusende just yo mpira gumu gwa kagwe kuba degula kwa ne misana era ne kubera nga nagote kuba temu bi ne kutuwa ku over yo akasente ne kabera nga kalika ebadde team ya Bari United okubera nga bakola over 4.5 guwe de 3-2 ze goal 5 yo over 4.5 ebe kutte ne guli ogwa koze collect score ya pili pili emipira ejebiri ejibatte ku ordinary wadde ordinary yafuteyo buchali okuli nakatambula kafuteyo buchali ne akatambula bakafunye makafunye ne ordinary abajifunye mwajifunye wena wadde enkola wano receipt ezo zabatteyo ordinary yabatte ekola odi 10 eyetu wadde send ordinary eyo jenatadde ekiro kakati naye yafunye akatambula akatandise ekiro mupiro gwasose gwayiseewo bulungi kitegeeza akatambula akona ko kakyatambula wadde nga ku docket ntaddeka akatambula akalala nakusobola okubeera ng'okafuna wabula receipt ze tukulembedde munazo akawungezi kona ko lwalero onako le gulo twalide ku sente ku Alibad lero tuli de sente ordinary jenata de ekiro atena akatambula kaisewo na ku rusubuka kati ordinary jenata deyo ekola oli 15 mipira ebiri enaku zino nakendezeza mu audio bunene nadala ku ordinary buli muntu asobola okubeera ngaafuna ku capital owa weekend kubanga saagala otuuke ku Friday nga tolina ka capital kaweera kubanga wali tugenda kubeera nga tusumulula tubeere nga tufaafaagana tugenda kubeera nga tusumulula busumuluzi tubeere nga tufaafaagana kati alidde ordinary odi 10 ntadde ordinary odi 15 mipiira ebiri jukire nono ya vojimanyi tolinyisa stake bwoba wadde wataddemu 10 lwoba osigalako eyataddemu 10 ebiri nawe sigala ku 10 ebiri yeta demo mutwalo na wigendera kumutwala au tubirenga tutambula ampola ampola kati gendo je ordinary jenta de ku docket gwe yali de oli 10 jenta de ekiro yatandise ekiro kyona kula jumu bulironga bucha gendo berengo ja yo akaja obatuna bakuberango kaje wali 22 bet kati ate gendo kuate ordinary li ku docket yekulembede muzonna ekola oli 15 mipira jiri ebiri ordinary yagale tambulire wa mune late bad lunako lwalero receipt ezo bili zonna je zivudde transformer yomubebezi je kukunute ate mujimanyi waliwo transformer yange iri gumite etambulya kona dala collect isku eri gumite nyu kati gwegenda ku docket oberengo jayo ordinary ye receipt yakulembete muzonna oberengo ufuna ne ka late bad kuliko mpira gumu gukola odi chinana munya mpira gumu kola odi chinana munya ordinary kuliko emipira ebiri jikola odi 15 genda ku docket oberengo oteka mwake oje mipira ejo genda ali 22 bet oberengo oteka mwake mvisi kolina buluba uluna kuluga nyenga toina ka mvisi toka kambira na gambe mpira tejikuwayo nenja je jirine luli mpira tejikuwayo kastoberengo sibana povunanyizwa kati gendo je ordinary gwalide ordinary jinata te ekiro gendo je ka ordinary kano tolinyisa stake to chamuka noberango kubiye eche 10 cho watademo 10 no gambo kenze ye 5 netta yeresigala ku 10 lwo walika balance ubiringu katirika wiru sigazao mituwaru muenda mukeenda hee ubo sigazao muenda keenda awavana akuza yoti kuzio chizibu ya yo teka yoru wasa uwa wasibiru wasa kubango lukumi wadilu leta mituwaru kumi no nekabona sikababira batadeko geda waliku 22 beti ubiringu siwa bobo siwa siwa na bufunanyi siwa atanaweza habiri mwe tanto kiziwa kubera angu siwa uja kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash ubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu munya hash ya yo ordinary nereti badi kuna kuli ordinary kuliko mpira gumugwa ovo mlala kwa kolektisiko ezo li siti zitubate tujia tuli wa kufane wike wete kuleti badi kuliko mpira gumugu kola odi chinana ezo kolektisiko bil emuyo kaka ste kwa toma nyatulite sendi kuwanga yo over yoku ordinary njiga kaze jatu kwa sendi ni kolektisiko transform meno tetela kuleta kolektisiko bili ni kubula kemwe kwata katigulikendo jie ya leti badi jeyo ni ordinary kurembe demu zona genda waliku 22 beti yobirengo teka mwa kempisi bubo siba siba na bufunanyi zwa atanaweza habili mwe tanto kilizi wa kuwele ango siba njiga star bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash bubo itoja kunjiga star bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash kwata akatono koli na kemfisi kubo teka bubato ina kemfisi tuka kambeira uli indencha nje mipira jejiri ngatuwe pira mpola mpola gambi ordinary jenata deye chiro mipira jibate biri ukwaba de kolektisiko ya biri biri then over ya 4.5 ngajikola odi chikumi ejo iyo ya tuwa descent ordinary jenata deyo isa nyenga bucha then intade ordinary indala ukwala odi chikumi nyineso ngalwachi ordinary bulijon data odi visa bulijon data odi vina ku ordinary kakati nyinsa zemuku eri tulide odi chikumi enondese odi chikumi mwatanu mipira ebiri late bad kuliko kolektisiko mupira gumukola odi chinana mutano kati pata leti badi otekemwa kempiso babi tano then okwatene ordinary otekemwa ichidu kati oberengo kosiza lukumbi wona amwo kuberango siba zonawe kuba akeria obochi bye bukubi mukaongeezi kano kati ya obota ndi sokunganya kapito emipira nga jiro dinga embere berenge tambla agenda ali 22 bet oberengo siba kodi yo mubebez eri star 217 6 bisatu munya hashu oboita uja kunyiga star 217 6 bisatu munya hash uboita akatambula akatandise chiro chona akatandise rironga bucha akagenze chiro kaise oluna kulusuka akatambula ako kaise oluna kulusuka nere yo kumachia nzize mune mbatira ya akatambula akalala ka mipira esatu just ye mipira giri esatu kati osobola okugamba nti kojeyo ziri city ebiri late pad ne ordinary then akatambula no katambuliza akau magizi kwanga kalika na atero kuingira mu money bracket akata akazanya chiro akatani sechiro kana telo kubena akaingira money bracket atewe tutukao kati ya ugwa wa manye chokola obo kula kasha utungo ojikola obo lemeza mungu lemeza mte wabatabu kati inga bote geno ka ordinary kule mbede muzo nanku gambi ninenso ngaluachi odieyo njikendeze za nebera odi chikumi mwatano by the way ordinary natani soku bale mipira ngekola odi bitani nene ngamba njagala abantu wabirenga bali ya kusendi ke tukendeze tukwate mu paka tuse ku odi 10 mwatanu tulide odi 10 kati ndade odi 10 mwatanu kakati ke tulave mpozi konga kutu to sibye busibye necho kuwangula chindekere ngawe twachi ba wike wete ne tubiranga tumwabya ne wike no wetwagala tubirenga tuchikola embere berenge etambule kirungi akatani kalero lwakubiri just tuchiyire na kuza phase wera tunagedo tuka ku Friday at least buli muntu nga ina ku capital tapa mba mufunyetta kubanga egulo twalite lero tulite ordinary jina tate chiro kati awa bantu batandise dokubera nga bafuna ku capital kati gendo jeyo ka ordinary odi 15 akali ku docket gendo jeyo late bird ekola odi 8 munya gendo ali 22 bet yoberengo teka mwaka MVC bobo siba siba nabuvunanyizwa atanaweza abiri mwetanto Chris bakupera ngo siba baka jeze ndala zona kwezili VIP kweri ekibimba kwechiri akatambula kwekali neli city ezikulembe tem ye ordinary ne late bird kusta bibiri 15 6 bisatu munya hash ubo ita uja kunyika sita bibiri 15 6 bisatu munya hash katuba ekombo baka buno then is je tulabe ebimu kwebi ebirala ebitambudde ku side ye byemizanyi
1: Bwakedde, wasuzo tia Uganda, koloko koyake, amachago, gavusa amanyufu, ngateno lunakuruo, rweyonge dokubero lwakabi, wampulis ganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile datika satu wezo uwerere, sikuwa MTN kwa MTN, nga zima lunakururamba, niga star, emunoti noti stabili emuhashi, ofune datika zezo uwerere, buli lunaku, sumulure chivozi cho, kamera kukabite wo, kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei, sumulure omulilo kukulimu neda chikezo uwerere, okumamu MTN, nga tuli wamu, inkura gana ya fitere mesibwa,
2: MTN.
3: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
4: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akaunti y'okuterekera sente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba sente mu mobile pin ye y'ekyama oba pin yo gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okugulawo akaunti yo ng'okozesa omutimbagano.
5: Bera bulindari ili yaba fili. Towa mtu ya nabi kuata kwa account yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiyuma vya ATM. Oba watundiwe bintu. Gulira bintu kumutimbagano ngo kose semi kupitia website AJCDK. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN noti munana noti noti. Bili noti noti tano tano tano. Ate ku Airtel noti munana noti noti. Satu satu tano satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki enkuru ya Uganda. Sente za bakastoma zikumiwe kitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Centenary Bank etegeza bakastoma baayo okwewala obufere. Okubirizibwa obutagaba ebyo bikwata ku banka akaunti yo. Nga PIN ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku simu. Omuntu yenna nga akusabye ebikwata ku akaunti yo. Okugeza PIN ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwereere. Noti munana noti noti bibiri bitana tano mutano oboku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu anamunya webalo kutereka ni Centenary Banka. Centenary Banka member wa Centenary Group. Centenary Bank erunga misiba banki enkuru ya Uganda. Sente za customers zikumibwe kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola nobuko kulizo bigobererwa.
7: Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mire mujona, ejikwatagana n'okuzimba, okuwa plans ama yumba, n'okuziyisa mateka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzija, compound designing, net gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike na ffere. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga, munana tano munana, biri zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu, munana tano munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tano biri, satu emu satu, zero mukage emu. Focus Construction Company, let's build the future.
8: Fred, hello, nga sikuulira Fred. Hello?
9: Wanji baba,
8: nakuwa sete zoge no kuwa nisa mkakesa, tuwazirira.
9: Haa, baba waliwe viagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, ba mungoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
8: Kate, sete zoge umwe shundu weguli.
9: Haa, wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwa muluma, nemuguli lako magnesium wakakaga.
8: Kato inaomeka.
9: Oba kenda baba.
8: Hey, kale kankwezo ogumu lukumi.
9: Ha, baba kakati obuzibu obuli wo. Na kenda, kala bikate kali wo.
8: Tonyo nyola. Owa mto wangu wabachi.
10: Enaku wasigade yombale. Tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati. We wandisa. Oreme kusubwa mkisa. Ogwe kwe wangu ida pichi. Nebida bebida la mfofolo. Okwe wandisa. Kwa mituwale bili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi ya Zambia. We wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel. Noti musambu tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musanfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
11: Sapienza. Sapienza yo.
12: Sapienza.
11: Sapienza. Edio sapienza nuwavule wambi. Nange kuno kwensibira.
6: Kuchari mkatimba kedie misanyo extra.

0: naletera ko olumonde amalagala naletera ko ebiti bya muwogo lwaki abireta mu kibuga
1: ani daisha atekati nawo itiriza ateka kati wembande ta muwogo ate mitinde tira ko jaji
0: tolabe bikola libaletera ko
1: ndita muwogo yeka
0: neba cho kiraba namalagala abadde babireta naye nga njongera ko ekyo tuleme kufula bantu kubenyisa kyengamba kasasa tumufula omulimu ng'ensi endala twetaaga amasanyalaze tegatumala twetaaga gasi kasasira alimu ebintu bingi ebijimusa buli mu kasasiro tukufula omulimu instead of kunyigiza abantu mbwa emitwalo ena
1: oinako oyogedde twetaaga gasi
0: yesebo
1: omukyala majegere wiki eri yabadde kitenzi abajapani be batuyambye ne batuwane ku ssente fauko oba fauko batadembo pipe seyo wansi kakati mbu omukka gujja kuvangayo kati ekyo ne kinzizaayo abantu bagambanga nti ekintu kyabaluka kiteeza ono ng'afuna obuzibu 2018 kati ne bagamba mulimba biki biki naye kakati ekyateekesezaayo ebipayipe wansi kiki kubanga sayansi gwe batugambye omukka guvengayo kasasiro yakuba omuliro wansi ekyo
0: n'abuguma
1: n'ayaka kakati ekyo kyoyogedde tufune
0: gas
1: kubanga tumwetaaga naye kyetwala ssente mmeko tugambe wano emyaka ana bw'obadde otandika ng'oyozaayoza
0: esebo
1: emyaka
0: kati kasasiro tajja kutwala myaka ana eyasiba entanda yagisiba bubi munnayuganda nga kasasiro ono omufudde bizinensi abantu abakolo abana abasiba balonda ebicupa abantu abasiba ku ludo n'ogamba wali erubaga wali basunsulira kasasiro tani z'olonda oba kiro z'olonda zisere z'ofuna tebajja nebezimotoka nebeziba teziriiyo kasasiro yeekola yekka nga totulukunyisa na muntu kubanga bamukusanza wali womukuŋŋaanyiza gwe n'omanya nti kasasiro gwe twagala oba wabiwata oba wandagala anaavaamu ebijimusa gwe twagala bw'oba tumaze okujjamu gwe twagala ate byona terina gye batayagala kwana obuveera basobola obusanusa nebufuna obuveera obulala
1: kituufu
0: teri kibasula mu kasasiro wabula ffe ffennyini ffe tweryazaamanyiza nga gavumenti tetufuddeeyo kulaba nga tuyinza ofuna akatale okuva mu kasasiro waliwo omwami yajjawo emabega kwawo n'agamba nze ngenda kutendinga mbidinga kasasiro nfune kampuni mukole ki naye olwokuba yali taliisa bantu bamu abaali bakikolako baamulemesa waali yajja ng'agambye kasasiro osobola omufunira akatale kasasiro alimu ebiriisa alimu buli kimu
1: kyoyagalangayagala kasasiro wa mu kampala
0: mugwa mu uganda ate kampala eka erina kasasiro
1: nedda naawe era aisha kampala yekka baatugambye ajenereetinga ttani 14 buli lunaku
0: bwe tumutwala eyo gye tumutwala ng'eggwanga tufunamu
1: ng'ate ttani endala 15 esigaddemu
0: kakati
1: oyo omuntu talina nakugenda mu ggwanga lyonna wano wokka buli lunaku ttani 10
0: omusajja yajja ng'ayagala kubiiringa kasasiro oyo amujengamu amasannyalaze amujengamu ebijimusa amujengamu gaasi amujjamu buli kye tulaba nti kyetaaga obuveera tusobola obusaanuula ne tufunamu obupya
1: kakati ayisa ekyo kinenyeza ani
0: nkinenyeza yatandise
1: ani
0: omulimu ogwo
1: majegere
0: gogambye majegere yatandise ekintu kirungi ne mu kintu ekirungi mubamu ennongoosereza era tukiyinza kugamba nti kye yakoze tetwakijjumbi nange nayeera mukama wange
1: majegere mukazi wattu n'obwetowaze bwe sente azijjewa ezikola
0: eyo
1: mega projekiti eyo mega projekiti erina kukwatibwa gavumenti
0: kati kankubuulire bw'oba yasobodde okukola kino ku lunaku bbiri ne kijjumbibwa yaleetako ku proposa eri gavumenti oba paalamenti ne bakikuba bw'oba yakyeta mu nnaku bbiri eggwanga neryonna neyimirira emmotoka neziyimirira buli muntu nawewagala kwasa olina okukwata olweyo lwaki teyaleta proposa eri paalamenti nti ku birungi byenaye mu kasasiro tukwatize wamu kubanga yafubutuka balinga abali ku kompetitioni balaba ono agenze eno balamue kompetitioni gye baliko kati ye bafoosi nga buli omu okukola kyalina okukola buli omu ateekaiwa proposa ye nga balime kukola bintu into pressure akole ekintu kyakipakejinga bulungi akiguze paalamenti bafune abantu abagala kasasiro balina ebyomukolamu bingi.

0: Manilia.
1: Sico!
2: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
3: Twice was the Sawindala. Time check. Esawa siweze sato, esichiro, time cheke kutusibu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Kufunama goba gabri lunako, atengo sabulo kujaya kasente kajisada chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nigastemo mukaga tan star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo app.
4: Kanuge maulide, okuva kusenge jiro. Ngaga kutusi wako, Statewide Insurance Company Swiko.
5: Kuchenda mnya katonyeze nya fama Radio Sapiencia, enkuruze ya magezi ensuwe mziki nebye mzanyo, zimazo kwele sawe satweze chiro chalero, kadeka maulide, ngomsominze Alex Magala. Abakozi ba government ezebitundu abasoba mu 10 bebali mu kusatira olw'okukozesa obubi ensimbi za government ne yafeesi zaabwe. Bino bikakasiddwa minisita wa government ezebitundu bw'abadde alabiseeko mu kakiiko ka parliament akakola ku government ezebitundu akakubirizibwa ombaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke nga minisita Balam Balugahala akakasizza nti abantu abaweera ddala 40 ku abo baamaze dda okusimbibwa mu kkooti ekola ku bulyake. Songa abalala abaweera ddala 9 fayiro zaabwe akaddeko nazitwalibwa mu kkooti, fayiro zo 24 zibulako katono nazo ziweebweyo, ate olwo fayiro z'abalala abaweera ddala 30 zikyanoonyerezebwako ng'oggyeko ez'ebitundu okuli West Nile ne Budaka. Balugahala abulidde ababaka nti akadde kamaze ng'alondoola gavumenti ez'ebitundu akizudde nti abakozi mu gavumenti ez'ebitundu bakozesa obubi ensimbi za gavumenti olw'ensonga nti abamu tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwe balina kukola, ng'ono w'asinzidde n'asaba gavumenti okwongeramu amaanyi mu kulwanyisa enguzi nga kw'otadde n'okulabula abakozi ba gavumenti abakozesa obubi ensimbi za gavumenti kubanga kyogera okulemesa enkulaakulana ey'eggwanga Uganda. Kyokka ababaka basiimye minisita Balamu olw'akaweefube gw'aliko, kyokka ne bamulabula okubeera omwegendereza okulaba nga buli kyakola kitambulira ku mateeka. Ye ssentebe w'akakiiko kano Betty Nambooze Bakireke ategeezezza nga bw'ayagala okulaba nti abakozi ba gavumenti ez'ebitundu abazze bakwatibwa basimbibwa mu mbuga z'amateeka kubanga we watabaawo kikolebwa ne badda ku mirimu bajja kubeera nga bamaze byambulago. Gavumenti ya kunesa biba na Uganda abagala okugenda mu kyondo kya Buwalabu okugira nga balindako okutuusa ng'enteseganya zituukiddwako nga n'envumbo ezaateekebwawo ku Uganda ziggiddwawo. Kinajjukirwa nti amawanga agali mu kyondo kya Buwalabu gassa envumbo ku Uganda oluvannyuma lw'ekirwadde ekya Ebola okubalukawo ennaku eziyise, wadde nga Uganda oluvannyuma yategeeza ng'ekirwadde ky'Ebola bwe kitudde ku nfeete. Wadde kino Uganda ya kikola, amawanga mangi okutuusa kati tegannajjawo nvumbo zigasa ku Uganda omuli n'ago agali mu kyondo kya Buwalabu. Kati olwaleero, omubaka wa Uganda amawanga agali mu kyondo kya Buwalabu Zaake Kibedi ategeezezza nga bwe bagenda okuddamu okubeera n'ensinkano ku mutimbagano wakati wa gavumenti ya Uganda ne minisitule ekola ku nsonga z'amawanga amalala mu kyondo kya Buwalabu okulaba nga natti ze bassa ku ggwanga lya Uganda olw'ekirwadde ky'Ebola okubalukawo ziggibwawo olubannayuganda abaagala okuddamu okugenda mawanga ago basobole okubeera nga bakkirizibwa. We twogerera, bannayuganda abasoba 15,000 bebettanira okugenda mu mawanga agali mu kyondo kya Buwalabu omwaka oguwedde ng'omuwendo guno gukyeyongera.
6: Bana bakujjako restrictions ku batambuze okuva e Uganda okujja mu UAE. Nja kusooka ne palo omukisa guno okwebaza Ministry ya Health ebadde etuwa update naffe ne tuziwa ab'obuyinza be kikwatako mu UAE, ngera kati the latest update tugenda giba wakumande ng'ennaku z'omwezi 24 ogw'omunaana nga tubasabye ebeere virtual such that ne Ministry ya Health ya Uganda esobola okuparticipatinga okwongera okukkaanya nga bwe tuyimiridde ku nsonga y'Ebola basobole okukitunulamu okutuggyako envumbo.
5: Bwe tuddako mu kkooti, bannamateeka be yali omuloodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago bataddeyo okusaba mu kkooti nga baagala omuntu awakkirizibwe okweyimirirwa asobole okufuna obujjanjabi obw'omulembe. Bano nga bayita mu mpaaba gye bawadde nga bayita ku mutimbagano mu nkola eya ICMIS baagala omulamuzi David Matovu akkirize Lukwago afune obujjanjabi bwe yeetaaga. Mu kwogerako ne bannamawulire, munnamateeka wa Lukwago Medard Lubega Sseggona ategeezezza nga kkooti bwe yamala edda okukkiriza abantu abagenda okweyimirira Lukwago nga kakati baagala omulamuzi akkirize Lukwago yeeyimirirwe kubanga obulwadde bwe bwetaaga obujjanjabi obw'ekikugu.
0: Teka yitugambo ati wetubabo gendera ku ground iyo tufune baruo kuva mu bamakomera nga bakiriza nti basobola kulabirira muntu afana na ngoyo te banna bakujituwa te tunna jifuna oboli yao bana akirooza ko ne bajituwa kubanga iyo twajisaba so oboli yao biro binatuuka ne bekuba mutima ne batuwe baruo iyo ne nabo bakimanyi embera iyo te bajisobola bwabanga bakusigalanga mulabu naye mukiseera kino katugendere ku ebyo kinaku enkaga ziweddeko tajja kudduka era bakimanyi ne koti yachogera te musubira kudduka te musubira kutata ganya bajulizi wadorudo ruwabi kizibu wabe chitongolo kuwe baluwe wanga mwenye chitongolo chigua wansi we executive ate executive ye vunano mungu kuloza nti wali wenso vimu kukole teke nebio sibi alelo.
5: Polisi ya gwanga Uganda evuddeyo ne erabula banna Uganda okwe walokudamu okuteeka sente zonna ku mukutu ogumanyiddwa nga Hat 80 mbubazaazeemu oluvanyuma lwe lwenkuyanja y'abantu okuvaayo nga balajana nga webatakyayinza era webatakyayina bwannannyini ku akaunti zaabwe wadde okuggyayo ensimbi. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Kitumwa Lusoke, abantu bano baadyekebwa nga bayita ku mukutu nti baakufuna ebitagambika newankubadde ategeezezza nti tebannafuna kwemulugunya kwonna mu buwandiike naye beeteefuteefu okunoonyereza ku nsonga eno. Kituma agamba nti aba at 8 tebamanyikiddwa mu mateeka mu ggwanga nga kale asabye abantu abakoseddwa okuddukira ku poliisi bali okumpi bayambibwe.
1: Police force okulabula n'okuwabula ku bintu ebimu yetuze tulaba kati nga twawulidde nti waliyo abantu abayina ekibiina oba tukiyita ekibiina bine ebijjako abantu ssente nga biba promisinga okubawaayo akasente ng'ekyenfuna mu luzungu kye twaliyise online investment platform. Waliyo kye bayita Hat 8 nga abantu beemulugumya kirabika nakyo kibafera ng'ebibiina ebirala bye tuzze tukwata oba nga bannannyini tubakwata ku bikwatagana n'obufere.
5: Ate yo poliisi y'ebidduka ng'eri wamu ne minisitule y'ebyentambula bakutte ne baggalira abagoba b'ebidduka abawerako mu kikwekweto ekyawamu kye bakoze ku kiggwa kya poliisi e Matugga. Omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananula ategeezezza nti abakwatiddwa bwebo ababadde batatuukiriza bisaanyizo ku layisinsi zaabwe nga kw'otadde n'okutikka akabindo. Abalala abakwatiddwa beba abadde bavuga ebidduka ebiri mu mbeera embi okuvugisa ekimama naddala abavuzi b'ebimotoka ebinene.
7: Leero tubadde ku luguudo olw'e Northern ku kifo eky'e Matugga awamu ne Ministry ya Works and Transport mu bikwekweto eby'okukwasagana amateeka ag'ebyoku nguudo naddala nga tulaba oba tutunula ku mmotoka ezizze nga ziviirako obubenje ziyite sinotrucks, minibuses, buses n'ebintu ebirala. Mu bino ebintu tubadde tutunulira ku ezo emmotoka ziganyegenya ezitambulira ku nguudo, emmotoka ezibreachinga licenses, emmotoka ezeetika abasaabaze abangi, endala ne zibreachinga nga ziteeka ebintu kungulu w'obutanda.
4: Amawulire okuva ebweru w'eggwanga
5: nga tumalirizaago obudde buno. Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Zambia kalangiridde munnakibiina United Party for National Development akayinda ekirema ng'omuwanguzi w'akalulu k'obwa pulezidenti bw'eggwanga eryo n'afuna ekisanja ekyokubiri. Ikirema awangudde akalulu kano n'ebitundu 6/10 ate munne we babadde nnyo ku mbiranye era munnakibiina ki National Reconciliation Party for Unity and Prosperity Brian Mundu bire n'afuna ebitundu 3/10 abasigadde ne bagoberera wadde ng'ebirangiddwa abali ku ludda oluvuganya gavumenti tebabikkiriza. Bannaffe amawulire ag'obudde buno bwegatebwe gagenze, sigadde nze Alex Magala Gombe ne Waswa batu uso kubatu usako ebye mizanyo. Mbagaliza ekire kirungi.
4: Agugigaba dama ulile okuva kusenge jero nga gakutusibwako Statewide Insurance Company Swiko chichenda munyakato nyeze nyafama Radio Sapiencia inkuruza ya magazi insuro yo muziki nebye mizanyo Radio Sapiencia erungamizwa Uganda Communications Commission UCC.
8: Nkulabo oli wano otudolo za chisoboka chisoboka nao chisobola atono ya chisobola.
9: No kugoba abantu bemuyita ba investor abajja wano ku investinga usente ngati ne bateeka mu sente tebabimanyi ngati mwe bananyini nsi mwe kenyini nyini musobolo kyekolera ne mukikola mutya mukikola nga muwegasi nga mukoze obwegasi obwanna maddala kubanga buli mukolo obwegasi nga muli ba mazima byangu nnyo n'abaana bamwe mubaase eyo tebajja kubulwa mirimu kubanga bajja genda okumala okusoma ngoyagala accountant bagenda okumala okusoma nga company yagala lawyer atandikira wanu waka nolwekyo tubeera abasaale nga tutandikawo emirimu ninga emirimu gye tutandika tujirowooza okuvaamu ekintu ekinene otandise omulimu gulowooleze mailo 8 beera ng'otandika omulimu ng'ogulowooza ogutunda mailo 10 mailo 2
10: Omukozi wako na abadde akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero dungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika basomesa amasomo gonna aga arts and sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera new curriculum kusa n'aba E-level essomero lyaffe lisangibwa mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 3 1 2 8 oba noti 7 7 6 9 2 8 tulina ne UNEB center number.
3: Tochi ebyemizannyo Sports Tochi ebyemizannyo ebyemizannyo nga bwe bitambudde ebyaffe ebya wano local sports international sports ebyemizannyo ebyebweru tukutotolera buli kalo nabwe ebyemizannyo yenna bye wasubiddwa mu byemizannyo na byonna bye weetaaga okumanya eno gye Tochi ebyemizannyo

0: abatuliriza enkya ya leero nate tutunotuse ne programu yaffe esala ya maka geba tusibwako ekitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries wano e Zambia. Omuteesiteesi era omwanjuzi nze Ojambo Christopher ate
1: Junju Francis.
0: Katugulewo ne sala mu linnya lya Patri n'erya Mwana ndya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Ayi Mukama Katonda Taata, tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwa. Tukwebaza ggwe atukuuma. Taata, tukusaba bulijjo embeera ze tuyitamu ezitusoomooza naddala addiction, Mukama tuyambe okutuyisaamu ate n'okutuzuulira abantu abasobola okutuyamba okutuyisa mu mbeera ze tubonaabona nazo, ze tuboyaana nazo, naddala ettamiiro. Ettamiiro mu ngeri zonna. Mukama tusabira abaana baffe abavudde ku masomero n'abo abakyajja. Mukama obawa obulamu obulungi baleme kukozesa biragala na gala n'ebyo ebyongera okutabula obwongo bwabwe. N'abazadde tuwe obuvunaanyizibwa obulungi. Bino byonna tubisabye nga twebaza nga tuyita mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe.
2: Amen.
0: Katonda waffe gwe byonna mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Olwaleero tunayo ttiimu bagenda kweyanjula omu ku omu.
1: Yes,
0: batubulye gye bava gye bakola.
2: Abaagalwa abalungi abatuwuliriza, balamusizza nnyo. Nzayogera yenze Lunyolo Angel nga nviiridde Wamala Entebbe Road. Nkolera wamu n'ekitongole ekya Listening Ear Foundation nga tujjanjaba. Ndi musawu akwasaganya endwadde ez'omutwe. Mwe muli ettamiiro nga si ntino endwadde ez'omutwe zokka naye n'ettamiiro nga mweriri erisobola okuba nga litataaganya endowooza ey'omuntu. Mu luzungu kye twandiyise mental health nurse oba psychiatric nurse.
3: Mwasize mutya abasawo ne bannyabo. Nsanyuse nnyo okubeera ku mpewo nammwe. Amanya gange nze Watsemba Angel Michelle. Nga mvira Wamala Town Jembera alongside Entebbe Road. Ndi professional counselor nga nkwera wamu n'ekitongole kya Listening Ear Foundation. Listening Ear Foundation tukwasaganya ebintu bingi most especially ebitusoomooza ng'abantu bye tuyitamu si tamiro lyokka naye waliyo issues endala nga family issues byonna depression bingi nga bwe tugenda okwogerezeganya tulabe.
1: Tweyanziza nnyo tweyanze ge Angel. The double angels.
2: Double angels.
0: Ndoza mwenna abali eyo muwulidde ba angel. Ba angel babeera ba malayika. Angel babiri wano tubalina nno wandyetaze n'obalabako naye engeri gye tuli nti tetuli online wandibadde olaba ku ba angel ba Listening Ear Foundation. Kati olwaleero abaana baffe banaatera okuwummula abalala batandise okuwummula. Bwe tutunuulira ebimu ku bitutaataaganya mu maka gaffe bitusumbuwa y'ensonga eyo gye mwogerako addiction owa mu Luganda lye tuyita ettamiiro. Mu Listening Ear Foundation mufunayo ku baana ku bavubuka ekyokubiri bwe twogera ku ttamiiro kyeki era mulimu bika ki eby'ettamiiro. Kwanga omuntu bw'awulira ku ttamiiro abantu abasinga balowooza mwenge n'abiragala.
1: Mutubulire nga mmwe abakugu kyekiruwa kati ekyo.
2: Nsooka kuddamu omukulu Chris Charles Sose otuwuuza nagamba tufunayoko ku baana abatawaanyizibwa ettamiiro. Tubafunira ddala nnono naye naddala engeri nti kati ntegedde Chris. Bamala ne bankubira simu ne bangamba Chris ali wana akozesa kino na kino na kino mukimako. Kubanga gwe njagala beere bulungi nga takozesa ebiragalalagala. So abaana tubafunira ddala ate abangi abasobola n'okuwa obujulizi nti bafunyeemu services zetu providinga ku Listening Ear Foundation. Ettamiiro Chris abuziza
0: soko lindeka mubajjanja mukola mutya
2: abaana tuba
0: abaana kati tugatte obabaana n'abakulu.
2: Okay, listening ear foundation tetukola kujjanjaba kwokka, wabula tujjanjaba ne tubudaabuda kubanga kye twagala omuntu asobole okwezuula ki kyalina okukola, kiki kyali, asobole okwemanaginga atya. Kuba ettamiiro si kufuna bufunyi eddagala lyokka, wabula n'okubudaabudibwa. N'omanya nti nsobola okuhandolinga ekintu kino bwe nti bwe mba nfunye craving nti mpulira njagala kunywamu ate nga saagala, nkola ntya ng'olese kumira ddagala?
0: Craving kwe kuwulira ng'olina ennyonta,
2: ekyoyoyo
0: nti njagala kunywa kasigala, njagala kunywa pende, njagala.
2: So ebyo byonna tubanga tuwa skills, osobola okuhandolinga otya ekyoyoyo ekyo? N'omanya nti bwe mpulira nti njagala kunywa sigala ate ndi mu kiraasi nsoma, nkikwasaganya ntya ng'omuntu? Kyobalaba tulina ababudaabuda, nze ndi musawo. So embanga nze nkuwa eddagala n'omira ne tufunako akubudaabuda naye n'akugamba nedda, wabeera nga Chris oli mu kiraasi osoma, nofuna ekyoyoyo ekyasigala, bw'oti bw'olina okikwasaganya ABCD, n'oba nga osobola okubeerawo in a functional life without drugs. Yes, kyetugezaako okuba nga tuyigiriza abantu.
1: Okay.
2: Tukimanyi nti abantu abasinga obungi olusi ebintu bino tebabimanyi oba balinako ko hint, oba kyetwandiyise mu Luganda nti oba omuntu alinako ko
0: kukumanya anako ya tugenderawo akitegeerako naye nga anakyamanyi naye kitono.
2: So ensonga etuleesa

kulabe ebintu nga mwebiri mukubera nga bitambula njagala osoko berengo siba ku mipira ogenda wali 22 bet yo berengo bebera ngane tetuna bakubugumya mboge kubanga gine mipira gitandike ekiro nejizanyanga bucha wetaga giteka yongo obudde bucyali gine gitandike ekiro nejizanyanga bucha wetaga giteka yongo obudde bucyali kati njagala kugwe nago berera Paris Saint Germain gombepes ugende ku code oberengo ofune mipira genta day ngabo ingendo kubu lya kuzimu kwezo receipt ezikulembeddemu erezi gendo kuzanyanga bucyali ezikulembeddemu erezi gendo kuzanyanga bucyali mbatereddeyo ordinary nchidam mbatereddeyo ordinary ordinary yegenda kubiranga izanyanga bucya ordinary genda tadeye kiro kyona kolwa jo yezanye bucya nebiranga atuwade sente badde kola odi 10 mipira jabadde mipira jabadde ebiri okubadde timu ya Girana okubiranga ekola kuletis ke ya piri piri wali mukwangira ya Brazil ne bakola piri piri then kubera kone timu ya Bali United yegwangira Indonesia okubiranga bakola over ya 4.5 odi 10 nebiranga yakutte kakati gwali mukulizo mbebbez njagala banaye buli muntu abere mwegendeza twingido nakolokusa tuwike tandise okube kona twetaga send by Friday buli muntu abere nakantu munsawo agenda okubira nga kwesa mu weekend okusiba ku mipira ati ani kagenda okubira nga kwesa okumuyisa mu weekend nga ajoga mukku nokole ebirale ebino okubira nga bitambula njagala ogende ku docket oberengo jayo ordinary genda kuzanya bucha gendo jayo ordinary genda de ku docket genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana wezi abiri mwetanto krizi wakubera ngu siba. Odi na leo Muganda wange njaga loji jeyo. Lumba kutuentu peti. Tuberenga tube ipira ampola ampola. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo ita uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Odi na leo kweri kudoke tika tikati. Bogenda ange vuteyu. Tugamba ati ato mbebe zinga sijira bagenda kudoke tika tika tika tika tika tika tika. Uberengo jayo ordinareyo. Siwa na uvunanyi za obo inalukumi robo tekamu. Bobo inabitanu bi obo tekamu. Eyo ordinare kumpi ya gala kuingira odibitanu. Eri odibina plus mipire ebiri. Ezo tuziri denga ne odibitanu ne tujiria. Ngandese mipire ebiri ku ordinare. Ate mwegendeleze nye mipire jizanye chilo jenteka yonga jigira kuzanya. Mchirunga bucha. Ordinary yone alibali biwade bituwera dala sende. Kati receipt ya bili ezikulembe dem ekirecho nakolwa lero ye alibali ne ordinary. Ezo receipt fuko kulabanga towe bakanga tuna bakubera ngozi. Funa kwata akemfisi ko ina ko botekam. Abali de ordinary odi 10 je natade ekiro chona kolwa jjo ne berange tuwa sente ne bagambe te mudibuda gomente ninga stake iyo tuberenga tambula. Kusta bibiri 17 sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tube pira mpura mpura kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash banaye jayoka ordinary gena kutentu beti uberengo teka mwa kempisi bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza habili mwetanto krizi wa kwera ngu siba uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bwechiba anti waluoko embera eja nutransforma yomuwe bezi ekoreza ino wiki buchange tani katu wakalia kolektisiko sat kwezo kolektisiko omukaga ze ya akareta chitegeze transforma bati eva simi kolektisiko sat zetu wakalia kwezo kolektisiko omukaga zetu wakareta na bagambe nutransforma ni yenafune eri gumiti newe bajjamu fuse amasanyalaze gasigala gatambula tusigala tulikulata ebisowani byange bibera byatezetta bibera nga bichiyolawo tetusobola kubera nga chiika kati gwe nali mukumpulize sawa zinogenda ku docket oberengo jayo alebali kyenda te ku docket kendo oberengo jayo ordinary eri odibina plus mipire ebiri odibina plus boteka mu 10 obera kumpi agala kuingira mitwala atano bote kama bitano bero yoyingire mitwala 25 kwata kempisi ko ina ko bote kam singa obato ina kampisi sawa zino tukakambira nga tulinda ejina jemira ya kudoketi tukakambira tusiba sente ya bizibu tusiba sente ya bosiwo agambye balancing.

0: china mnyaka tenzenya from Radio Sapiencia inkuruzi ya magazi insulu y'omuziki ne byemizannyo akasana kaka kasana kaka chukate kako makwa akabwasi ku kyabantu nga bakola emirimu gyabwe nga batambula obula kakira ddala ne munsawo abaana baffe bangi bawumudde bingi ebigenda maaso kyokka ggwe omuzadde kyenkusaba gezaako okulaba nga funayo akadde oyogereko n'abaana bo at least wandibadde ofuna akadde kimanyi tuli bize tunoonya ssente tunoonya okubaawo tunoonya okubateekerateekera naye okumuteekerateekera nga munnange okumuteekerateekera okusinga at least kwe kubaako ebigambo bino ensimbi biki byoguze ebyozimbye bikulu nnyo birungi bisanyusa era naye abyegomba naye eddakiika kkumi oba eddakiika ettaano z'osobola okumufunira n'oyogerako naye n'omubuuza by'ayitamu n'omubuuza by'ayagala n'otegeera endowooza ye nze ndowooza nti bikulu nnyo bikulu nnyo biyinza n'okusinga amayumba n'ebizimbe by'omulekedde ky'ova olaba abamu abakulu bagenda ne bagamba nti abaana twandibadde tubateekateeka mu kifo ky'okubateekerateekera bo tubategeke bagwanire bye tubateekerateekera funayo akadde kalowoozo nka waggwa muzadde alina abaana abawummudde abaana abali ewaka abato n'abakulu mwana tunaku zino osanga omwana ate ennaku zino abaana bazibu omuto n'omukulu oyinza obutabaawula ku ntegeera yaabwe gwe gw'olowooza nti muto gw'oyinza okumulaba mu myaka olw'okuba nti gw'obala emyaka gye wamuzaaliramu obala myaka gy'alina n'otamanya nti mu bwongo omwana mukulu abaana b'ennaku zino bakula mangu olaba omwana myaka 9 myaka 10 myaka 12 14 16 17 gwe ng'okyamubalira mu myaka gwe gye wakuliramu kubanga kkiriza gaana ffe ku myaka 16 17 bingi twali tetubimanyi bingi nnyo bye twali tutamanyi era bingi nnyo bye twali tutalowooza naye ennaku zino kubanga era nazzi kuno ng'emyaka ku mwana twagenda nga okumala P7 ng'oli myaka 15 16 14 oyo nno nga yakeerera nga bagambaako kato kaasoma kakyali kato n'ennaku zino omwana myaka 12 ng'amaze P7 P7 so ffe myaka 17 gwabangawo bingi by'otamanyi n'ennaku zino omwana myaka 12-11 ng'amanyi ebintu bingi ebimu ku byo nga bimuwabya kubanga bali exposed nnyo ku bintu bingi bambi funayo akadde oyogereko naye yogerako n'abataabo ate si mu bukambwe si mu bubi olumu abazadde tugenda ne tukambuwala nze nfuna okusoomoozebwa ne bawala bange ne batabani bange era abamanyi okuŋŋamba olumu nga twogera ŋŋamba obuzibu ddadi mu embeera gye mwakuliramu naawe gy'oyagala naffe gye tuba tubeeramu ebyo abaana babyogera naye olumu weetaaga okuddayo n'obeera luko omwana bw'agamba bw'atyo tekitegeeza nti ove ku mulamwa naawe otambulire ku ttempo ye nedda omwana alina kutambulira ku ttempo yo ng'omuzadde alina kutambulira ku ekyo abaana ennaku zino bayaayi bagezigezi balina embeera gyakuteerawo omwana asobya bw'amala okusobya gwe n'ojja omunenye bw'omunenya kituufu nga naye akimanyi yakoze ensobi olumu ayinza n'okkuyamba ne yeetonda n'agamba ddadi oba mami nsonyiwa kituufu nga yakikoze naye ate takomaawo bw'amala okwetonda ng'ategedde ensobi gye yakoze takomaawo bangi nnyo bateekawo embeera akuteera wembeera gwate newankubadde ye yasobezza omwana embeera gyakuteera wewaka ekuwaliriza gwe okweddako otandike okutambulira ku ye kyayagala gw'oteekewo embeera emukomyawo gy'oli mu ngeri y'okwetonda kuba abazadde tulinamu kali omuzadde tasobya nze seetondera mwana kituufu omwana yaaba yasobezza abaana simanyi wa sayansi gye bamujja omwana asobya n'akimanya nti ddala abadde mu nsobi bw'aba akuyambye ne yeetonda naye bw'amala okwetonda ate akuteerawo ekibeera nga ggwe ky'olina okuddako next step okuzza omwana ono olina kumuteerawo olina kukola bintu ebiraga nti naawe weetonda gy'ali simanyi baba bazadde bannanga ekyo mukirabyeko abaana obwe bukodyo babukozesa nnyo nnyo nnyini ddala n'asobya n'omunenya n'omulaga ensobi ye gye yakoze era n'akulaga nti yeetonze naye bw'amala okwetonda ate n'akuteerawo embeera ng'amazima gwe kusindiikiriza okubaako ky'okolawo kyokka nga ky'okolawo mu ngeri ennyangu kiraga nti gwe weetonda gy'ali okusobola okumuzza tubeere beegendereza abaana bagezi nnyo abaana bagezi tulina okubagunjula tetulina kubaleka tulina okubalaga ekituufu okwagala okusukkiridde nakwo si kulungi okwagala kuteekewo naye ate era sigala ng'oli muzadde amaliridde okuyamba omwana oyo okusobola okuvaamu omuntu obuvunaanyizibwa sigala ng'oli muzadde asobola okuyamba omwana oyo aveemu omuntu obuvunaanyizibwa era omuntu atali kukaabya maziga mu bukulu kubanga kyonna ky'okola olwaleero nga muzadde munnange eira kiri kuwa essanyu ng'olaba omwana wo afuuse omuntu oyo gwe wayagala abeere oba ng'afuuse ekisekererwa nga naawe tewandiyagadde ku asosiyeetinga naye lwakuba nti tulina enjogera egamba nti azaala ekibi akiwongerera n'ogamba owaayi mwana wange ate naakola ki n'osigala ng'omusembeza naye ng'amazima newankubadde omusembeza mu mutima okaaba amaziga olw'ekyo kye yafuuka ne kyali kale nno tukole byonna bye tukola nga tuteekamu okwagala naye ate n'amagezi nago tetugeerabira tumanye nti abaana be tudiringa nabo abaana bagezi bakujjukujju batetenkanya abaana bali psychological nnyo bazannya politics gw'otasobola na kukkiriza omwana akuzannya politics ewakaawo n'otya n'okutya n'otya n'okutya abaana balina obukodyo bungi kale kandabe munnanga ono kyagamba ate tweyongereyo mu kitundu ekiddako
1: Radio Sapiensa mwebale kuweereza bannange musibye mutya Mr. Nanseera Uganda nsi yange muli mutya na mwenna bawuliriza ba Radio Sapiensa banne muli mutya natambulamu Mr. Nanseera nenja kuleeterayo ekikomo weeyagale mbeera bwekyo awamu n'abawuliriza mwenna ntumira nnyo mwenna baweereza ba Radio Sapiensa banne mwebale nnyaate okubanga mutulungamya n'okutubuulirira n'okutulyowa emyoyo gyaffe Program damwe suubi sijiva akombera konyo. Nze kansala Mabira Godfrey owetendo. Eno mchivuye wanu jetulinyo. Era banabara kisizon baba agala nyo. Nebitundu ebira anyeo. Banange jetulinyo tuba uliriza. Era tuba agala nyo. Nange sebo uteka musara. Wange chama zimesara. Jetusaba. Mkuru nyo nyo nyo nyo nyo. Awasume sabanda bile ababa akonga babatu liyo wemi oyo atenga batu sabile sara. Mr. Nasera kwa gara nyo. Nze Mabira era kwetuli nyo. Ntumirako jajange naruke ngeleste. Emi kungwa o awamu ne wakao oyo gira. Seba o akasawa akari ngao muruja ewamwe. Wenasambi rango mupira wali uomuti neenga. Tusamba neba nangi mbele ya venga unaba na wewake wa mwao. Sebo mkwa gala nyo. Familia ya Mr. Mulika ojinda vila yona. Nze Mabira.
0: Kari mwanangi Mabira Godfrey. Kansala sebo webali nye valile dala. Wambula kera nakanda kuno nya na inga sichakula pakari. Webali kubaya ato webali kuuliza. Tuya nzo baka wafe Kansala Mabira Godfrey. Wewao. Njagala nga sina gena mchundu chidako, dakika zizi na abili mutani, zakai ezibula kwele sawo munano gwetumbi. Njagala tugabane kuchigambo chomu kama chino, tugenda chijia mchitapo chomu burizi. Tuwe tunamala, tufuneza buli ya feyarero. Ekigambo chomu kama tugenda chijia mchitapo chomu burizi, omutwe gwa mukaga, katandikire ku nyinyo lusoka, agamba bwati. Waluwe chintu ekibi, chenalaba kunsi, ere chikaluubirira abantu. Chechomu muntu Katonda gwawa obugagga n'ebintu n'ekitiibwa ne watabaawo muntu oyo kyajula kyokka Katonda n'atakkiriza muntu oyo kubyeyagaliramu wabula omuntu omulala ow'ebweru n'abyeyagaliramu ekyo tekiriimu makulu era kiruma nnyo omuntu ayinza okuzaala abaana kikumi era n'amala emyaka mingi ku nsi Chokka ne bwawangaala atya bw'aba tafunye essanyu mu bulamu bwe era nga taziikiddwa mu ngeri esaanidde nze ngamba nti omwana azaalibwa azaalibwa ng'afudde asinga omuntu oyo omwana oyo weewaawo Talina kyagasibwa okuzaalibwa azaalibwa ng'ali mu kizikiza n'agenda ng'ali mu kizikiza wabula ne wakubadde abatalabye kitangaala era nga takitegedde aba awummudde okusinga oli atasanyukidde mu birungi wadde ng'awangadde emyaka 12 ye n'ekirala bombi tebagenda mu kifo ky'ekimu Omuntu mirimu je jonna ateganira kufuna chakulya wabula okwegomba kwe tekumatira omuntu owamagezi kiki kyasinga mu musiru n'omwavu kimugasa ky'okuba omwegendereza okumatira nekyo kyolabako kushinga okululunkanira byewegomba obwegombi ekyo tekirimu makulu Chiringa kugoba mpeo ojikwate. Buli muntu. Buli chari chibadde wo. Chatu umiwaderi nya. Nembera y'abantu emanyiddwa. Omuntu tayinza kuwakanya oyo amusinga amaanyi. Ebyogerwa gyebikoma obungi. Jibikoma n'obutabaamu makulu. Kale omuntu bimugasaaki. Ani amanyi ekisaanira omuntu mu bulamu bwe. Obumpi obutaliimu makulu. Era obuyita obuyisi ng'ekisiikirize. Ani ayinza okubuulira omuntu ebiribaawo ku nsi. Omuntu oyo ng'amaze okugivaamu. Abooluganda, kigambo wa Katonda. Weewaawo. Kigambo ky'Omukama kino tukijja mu kitabo ky'Omubuulizi, mutwe gwa mukaaga, okuva ku lunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri lwa 12. Somawo weebuulirire ku kigambo ekyo. Weewaawo njagala ate nate tusome zabbuli yaffe. Tugenda kusoma zabbuli 52. Keebere essaala yaffe ey'enjawulo. Mu linnya lya Patrick n'erya mwana erya mwe mutuukirivu. Amiina. Gwe ow'amaanyi, lwaki weenyumiririza olw'ettima lyo? Ekisa kya Katonda kyalubeerera. Oteekateeka okuzikiriza abalala, ebigambo byo biri ng'ekisa ekyogi. Bulijjo oyiiya ebyobulimba, oyagala ebibi okusinga ebirungi. Oyagala obulimba okusinga amazima. Oyagala ebigambo ebirumya abalala, mulimba ggwe. Katonda kyaliva akuzikiriza emirembe gyonna. Alikukwata n'akusika mu nnyumba yo n'akuggya mu nsi y'abalamu. Abantu abalungi baliraba kino ne batya. Balikusekerera ne bagamba nti, laba ono yateesiganga Katonda kumukuuma, wabula yeesiganga obugagga bwe obungi. Nasuubira nti okukola nasuubira nti okukola ebibi kuli mukuuma, naye nze nninga omuti omuzayiti ogukulira mu nnyumba ya Katonda, neesiga ekisa kya Katonda emirembe gyonna. Nakwebazanga bulijjo, ayi Katonda, olw'ebyo by'okoze mu maaso g'abatuukirivu bo. Naayatulanga bulijjo bw'oli omulungi. Amiina. Mu linnya lya Patrick n'erya mwana n'erya mwe mutuukirivu. Amiina. Eyo zabbuli ya 52. Mukwano gwange gisome, ebeera essaala yo ey'enjawulo. Pulogulaamu tulimuddamu essuubi, dakiika ebula 19 zokka okwera essaawa 8 ogw'ettumbi. Weebale kuwuliriza yonna gy'osinziira munnange. Kansuubire nti mwenna muli bulungi. Katugende mu kitundu ekiddako, tugenda kwewummuzaamu. Nja kudda maaso awo tuwaye. Good morning.
2: Seeyeeya naffe okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ez'okwebuulirira n'obubaka obussaamu essuubi. Muddamu essuubi ne Nansera Edward ku 9:4 FM. Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki, ebyemizannyo. 9:4 FM. Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki, ebyemizannyo.
3: Muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo. Mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. 9:4 FM, Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi.